lamar da gana angala tubadi zina diwal gozina diye daji lamar shima adu nande doi kawo putina do kriyu na sha larda arapaye wazi taman da gana la chizu napsina yedu na sha shima diyero taman kindawe da waltin na yiklan ande kirintuwa nandiya lamar shima adan zande nyenye ande mauduro kwenyena da ji karantu so futu nonuwa ide shi kuma kariu doi na sha Allah da doi sha Middle East in Botin malar da arafai ma adu ngawoman putuna sodu wakajia da ji na sha shima ade putuna die sound ande gana kasiro gayen dan nasmaro a ulamaradi na ye sodu sama korkorin zalandi esku da ji karantu so sa ngawe soduman dikate sandi larda arapaya guru adema larda green zai saraya de shiwal laro walja taji kambo soro lamara kasu ye de legend kuru kasu dinai de letia ye taji ande africa ye kantiyam ba taji ngawori taktin no wallo no ma lan na sha larda irakian futudo larda irani din karin guro putuna wa hazana de ye na sha larda irakian sa du fallin yar larin filarin luko pilarin yayi alma 1998 din shi kriyu na shalar da Iraki din wa kazina putudo Iranin na shawa azina di yayi taman kindawe da taida zuci zin nafsu hatta kakawaksu kaktuma klaro lezina daji adiye saun daji andiya lezina ande taman kindawe sodu zoro andiya butsina apiai au nasarai matuma zunguro walja daji taman da cijin gulzina diye daji nashari batiro walja daji kendao ngu raksa na naro kalakti mbao apiso lamar lenim arede dajin diye siku daji matuma zunguro waljin daji adiye siku tala aso diye daji kipturo gasain hakaza daji kentao kentawa gawai din alaman na kintawo January din putuna do na sha lard Irania kuro arema Israila shi America putuna zade saun kintawo January din gitsu kintawo zaudu taida za trana tanas maro na do shi lard do Irani mar graz kamadu do in hurmuse na sha din kintawo sodu komduna kwajin da zaksina ya saun daji karantu so kwayayi kawdo a waje man dai soye suro lamar adiyan mana sana sodu nandiro kudiendro fulai nandiro ikeya daji gawo fulai di krinyenain andiya nandiya kla modu adiyan zandenyen da fulai adi krinyenain.

0: gla zoro harami krentuso radio ndarason krenwe mita piskun uskun nodda uwa paraskram wachure nandiro ishinna kara nadai modu tanasfaro kala kandao hetriye zuptu bari zina eklan ande modu gonyina a zandia din na karaye shi kandao hetriye audo muhimlinta kinin gandelan adiye suku daji audo culture walzi daji krentuso futu buron fani waide manager fatu kandao zam kala lamar adiye boyenna sadina putu do kandao kriu dina ye kandao ndia hapsuna taman kandao ndia zauzuna kuru adi ma dalilladoi taman shima adi andia lezana ya kuntien daji shie beenda sedena hala parasuku dai putu nandiro burongulu kuna idie shi kama jama bulaye tanasmaro sandidoi kalalamar adien bayen sedena ye sandie kaulinza bayen zana kala putu doyin kawan kawai kandawo shima da zazzau suna ya klan ata moto doyin lamar shima da faida ten ya klan sanje awo adi putu sai alle zana ya klan andiro bayina sadina kuru a putu doyin kuma kawan kawai lan taman kandawo da cizina suna a duk lasar le zana ya klan andiro bayina sadina dajinda bayin zade krenye
1: kawanga welan kindaw chizinaptina ala bara su genera dun awalan no chizinaptina awa kadanga war kalasuna kam moto mai moton zu gena zana shin famjin shi babur shi ya kama kunguna surana nala nera yar ya kusoro goji uronna aw nera memen fi no goji nera yandiro kuma goji ya kuro goji awa sama chizinaptana aw napsana e gana zudilianan ku karasu yumino aw tumatul la yumino awi zawdo gulben yoro chizukaja njido shai ya tiyan da kandawu injin dofi yan kandawu da zau zuna nyiron gaishin a wai gana zu yawa wa nan mun rumi abiya ye kutuja tala mara kutono a wadun moda ya api mamu njina ba walai a wangu chiza napsana a wangu chiza napsana kutu muo nyiro wajo kamu mla bazu buro ala baras moto anjima ya kama isai ama kumara adie moto gana jia na kutu shinzo sira sijin tudie moto gana jin a iso wo kandawu zau tu moto doi kamin da ya doi duma ya ruru ya yadi nima fitina ano sau aye sau kandawu du zau zunaye awar apima kati ya langu chimba sayi modoa
2: kandawu zau tu taida zi anda mashuwa sukuna au sukuna kumi salu salari ni mguwami yae kumbo suru hanga ganami ma salari ni sama kala kandawu lejim nana moto do ngamna ni mbu nana kuruna kasikia ndai kuna mem na pep numa bam ne min amma kun basoro nan da cida da cinture su kun moto sorma shima andro afo inya imna na cidan cinya ka moto au machine fande moto sawatan da gana mashol be yo dole da moto kan dafi ken wa kan dau da zo salan da su kun basoro kala kan dawe lejin amma alhamdulillah kuma biya ala maran me kan dau da zuta bar zina ya awa saudo ne kan dau da gana zo zina da ta dai fitina kadan zan no ala sarina shima saudo suku kandawu zau zuna su bularin amma alamaran bai ala sida kandawu shi ma da gana afo su flotin futu do ne kuma gwamnati tine bai kandawu muku gwamnati baba buwa da ala sharama zai gozina man ande wani chotta zupsu tu farmasa din baro awo shi ma da cido ma taida zu andro ando afo kandawu da gana naski amsa ya suwande kandawu da gwamnati fulona wala ma ala sida kumbu surman bula surman burjin da ya botu ne gwamnati da ne na ikane goza kan dauda sasa
0: gla zoro krentuso futu fanwa ide adu jama bulai pallandia kaulin zabayen za futu doi kan dau saudiye amsoda lezna de hayaro jama soda lezna na sha kasuyen na sha awalen marin na sha mountain na sha lamordo kranza wuzuna apia na so lezna shi tamando kan dau zo lardi citta kuru adi api manan karogi futu fanwa ide shi lamar doi kriu na sha ladda doi korkori ladda arapai shiro ladda doi shiro middle east ya gultin made tanas maro putina die saun kandawo ta da zuci eno gawo ka putina do man dalil ladai saun gwamnati najeriya die kandawo da sirranai da ji fitina die waltu kandawo da cira da ji adi suku awo ngu ngawro waltuna su tarasmaro shi bayin maburaidi bayin za cido ku kwayayi sandiye bayin tudina mbeji tarasmaro kala shi kandawu doi kandawu adu zubchia nanzu buraye a fundiyan waye klalan shi bayan sadina da jinda bayan da krinye shi tamando yin kindawe da zubciya taman zuburai da so ndinna
1: kindawa da zubsuna man na da burai fundiyan bade na buron na naira yar lar masu ti so ari a fondo ne zaude kriwdo alabara su ka gana hamzuna kindawa da zubsuna kuzan amma zubsuna da ande su wanda ya fan gaye aliko dangote ya sulu mana zina kindawa su sana kuzuna yonda kuma fata kindawa ya sana wa yo ande huye de kwazo na chaid masalin fata kindawa na chaid masalin naira duniyan din fiun shine ski asalin ma la duna wala ai so ma ko zina asalin a wannan Nigeria da zuwa na rufa ne zubtuna da duwa fadin ba dai nyoro lerum korimia an fata kindawe dai a kare ne din yuye kare ne din yuye a yan ladi an dero sayan gaisai arim dalin yo sadin yo we kororo sandira dikin da sada zauzuna din karando din bawa lokdu ba na baro yirawar karando din bawa ari da ya korodo a wada alar rinyau an da talar bayina din an dima dia kama da rarkiyen ngoi barazu president Suluma na zina wato akan dawe suna na sasa akan dawe zubtuna da sasa guzana sasa ai haba har sai dai moda
0: gila zoro
1: sai dai moda
0: gila zoro krintuso hutu fanuwa ide am kindawo da manan shanzalan zubsuna ye hawar ma sanji fansai son yayi am laso ye nashalan gana gana kindawo ram laso da sasana suru bulayar wadin ne bayan na sadana son beji nashabula gare kriya gare Nigeria ilan sai inde sasana so ye hawar ye beji amma son yayi kindawo da zubtun zudoi na buroi da tondin baye clan she bayan zusuna a kwado shi bana masha mariye a daji kurman a kambosoro awo doi larda ade de tsawon za sarauni amma daji haptu sara ana clan she bayan zurna daji lamar shi ma ade ro sai moda moda daji jama so sai sadin amso du kaman za kurman jimunjimal za clan she bayan sadina daji kirin tuso a preskram wacire nan diro ishin na kara radio ndara sonlan mita fiskun uskun nutta uwa daji suro modun da adiyen kwaye zandin yana karaye amma fulay beji nan diro iken daji nda fulay adu kirin yau

0: Krentuso a kirma suro proscrum de wachiro Ireland diol ne telefonia de premier lokta de kalkallan foto ada tena ide nandiro diol telefonia da premier daji lamba telefonia de yeya nandi andia bonu kala modudo zandeni renno kawli kindo ikwi tanasparo number do andia pandui de shima sifur usku fal diolar fal usku fal diol arak sifur 0814918 1460 Abi 0 Fal U Dio Indi 0 Lar Arak Dio 090 1542 0964 Bonuya Prescam Wachuri Arin Tanasmaro Kla Modudo Kladen Mananyende Kendao Ndir Zipchin Kuru Ade Ma Zubtudoy mbadi zina adu nande buroy difendien waye klan ande bayenna dina kara tanasmaro diwalde telefoni furum gata daji sa gawalan andiro rannu lama adun rayin doa sadui. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Dawa tukile wa ndoma na nyin.
1: Yeah, sulai Suleiman kuma ka nan guro premier ko cikin tarata radio Karimtuwe
0: kalkal man ka na wuce lokta din gauro modu mananyin fanma
1: wato awwa zunare
0: ana
1: shimare kuro salan man gwamnati Najeriya da company Kindawe da duk amlar din zai da yanzu malzai dani su kana da Kindawe Najeriya lan surin refinery kidan zu dangwace larbigade man su cin ainan karo Najeriya e ma upai da tendu goza sabiya
0: ah
1: eza shidin gitsaya na Najeriya re wala am Najeriya ro sauki jiri ta ro sabi kuma ina kaudo e kindaudu Iran na kuma awoda alwala kau American so da sabin duro kindau kusan dango ce ne rayar usku na ulan maro kanatsana isu duniyar uno ne ra findi wa e baro kalakkara duniyar giyon aulan so duniyar yakin fiskun so filar so
0: ade
1: kuma kindau shima da sa shima dan kasu dina ila dala nyan aulan maro walzura amma ku isu dala firaka na aulan ku an yayi taman doi duniyar giyon no kwato kindau ya salaji
0: ade
1: ko mu doi kawai kidin ne ra fi ulan yu yan da firaka ro choro kare ne ra a piso sa farana nyani za pulu tie ye bau kanji marin zai bau ka batta ya kra wajen za wana kada ka ungawe sai ro kenda pulu tuna pato kenda we kama jila ayono independent ayo marketer ya sai kama major marketer za wanda la so sai ro kenda pulu no sana de
0: zai
1: ba zanga zanga sai na de no ayayinen kindau sa zuwana da panza kindau ya turbza ta farashi doi dindiro wala saradi birindiro suro awa palle nan kindau da farashi da fallada kuru kamaro kindau shi ma da familin sa iro fulu zana sai ma fulu turo waza kuru Najeriya tambi shi ma kanji mari ba da amzuro su ha kure sa do refinery dangote ba da ma kindau kridi saradin da zai yi ruwan Leja leza na tindar media edin leza independent marketers za major marketers za leza chasau goza saudiya tallafi gwamnati ne ciya naira piston luko tunurin tsara ya sarari
0: a dai amma kana kura lardere kalafulu te manazina ya
1: ha cinan manajin su sayya ya kan jalan zirma na jingo buron ga ide yana ringe ya ta buji amma kakkadilan bai media lan manane sai a wajiri kire pandon a pando wujira da ya cikin ruya usana ne a wasa iro kiji da bune fanya zawa kila mimbar yan mana zai sai ro kutuma fun ya sayan bari ya sayan sai do isan jasta murs na fai kuma kariya do shi na jirin kariya do ina na suron gure magi so sasarana jirin walcin gauro nan zawa kai ma bau adina saro salo do ne ce da fanzai tutu saraya ta su dinai cija sasarai ne be kurukan Najeriya irin kindau zauna yoduma shiro sandiya
0: sai
1: kilan zalba yin campaign sai da ade yin aguza
0: sai
1: ne ra kisku luko uno zaman gawo sanadin da piu da yu ya ne ya zalim zara gunza kula ya Najeriya refinery ya dangote an mama su sai ayinan karo kindau lar da su cinde to lor dangote ruwa sadiya fitiya lar da ruwa tarza ya taman zado yin yarza kuma tudur usku duro sanadiya tunda nga yi yiro sanadiyar ya ndi yaro a ndi ya salimtana amma shi yi a yi rikon zamana isa naira duniyar runo kalar sana kuma sa sa yi muro wanzu ya ganan zuwa yi naira kingi fiye ta sa ya gire ta gam na fai
0: gila gila man kara kawli mfanyena kuru ade ma tuman tumangana tumamlan taman nade ngawuzu nado yin kuma ka kutuna da gicin no alama kuma kan tawo January in mare yin gitsu a washi ma da a kairo kutono wa alaikum salam do mana yin
1: wa kiryo mai na ja tsaran kuma riko
0: sina gila ba mai na ya fanye
1: sai na mar do kuma kala da malami ma da a amsa da hankal da tokon da lamarar fa tokon da wai sina na ayo
0: yowa
1: gwamnati da shi a wasu yin wajen hutu kuma kayan awai da jina da kilajin barin tuwa mana ta kuma san da duniya zai miliyan lalle ga yi dina ruwa ta cikin bare kawai hankali an ba talaya ta skarar duniya a wani jirin zaro da yanke da
0: sai ma ci zada za lamar da sasan ra'ayi
1: yawwa musamman na lokacin gina za za mana zan ga indiya miliyan lalle a wani dugu zan yi mai magana da yawon shugaban kasa a wula su kamla lumana ta adashi da mana haya kawai kin fata hukun da wasu rana da amiyo ma luwalar kultur ma zai yi jiniya ayo da dangwace filan zai yi jai shi gwamnati yin bai sirorin jiniya mana wanda ta lare ko zama gina zai lamar rarar fata hukun da wasu lafi kara gwamnati da manya zai lamar da kultur
0: yau tun da hukuma za DPR ya so me da sai ma lamar ro duno saku loktu fallin sa sen rai
1: aha ngawar won ya kuma shi zaman era ruwa da kam su sai na science time ba kwatu tun da wani haya ro cin ya gulu
0: a dai
1: shi mai bidinin da ya fa ko dina yawa ngai da sanar da ta ma sana sai ma kwan dukin da haya ro cin ai lamar da korina am sai cin
0: a dai yau kuma zubtu badi zina na aye tamam biya dun su da no zubci ne
1: a zubcin ba lamar da Nigeria yare a war tsara sai na rubu da nan zangan zazana ne sai ma da sa sana sa kuma duyin ciriyan sa amta wanda ma tuma zan yar usura tuma zana ta da dare da mura da zambe dukal cup ada da shi mura da zauna da ko jin ba sa sana mar wanda balle ma sa sani lawlaw kai amma sadi
0: yawa
1: a tala hakan da ko da muda da sai kai ala ta ta bi mallamar Najeriya ya dai sai muda shi ya mana sa ya kar ba
0: gila mai na a ushe kasaduro
1: dela
0: kelewanci gila mashallah yo maina manka ana gagana so saye kan zawo agreiro manana daji ala andiro zasa sudu assalamu alaikum assalamu alaikum ndawa tikile asle ko num du zoro chidi andinda
1: to wa ngiyo ko
0: pata
1: kaptan guru zagre da malaji
0: kwanu mdu zora chida ane, ndu mana jino?
1: Kakabukar mburo zagiri mana jino, kakabukar.
0: Kakabukar yo ngala nyapa ntini.
1: Urugi ya soa ware mana kini ya biya, ala rawuti yo, adikila ni kala adimba, hindi la mbisi kakaro, kumaji rawuti ya kira ala wuri, ala kwadi kwa.
0: Jire.
1: Kwa kwanji na wuri, kwa kwanji na wuri,
0: jire.
1: Kwa kwanji kwa kwanji kwa kwanji kwa kwanji kwa kwanji kwa kwanji kwa kwanji kwa kwanji kwa kwanji kwa kwanji kwa kwanji kwa kwanji
0: kwa kwa
1: adna karo handiya ya sai ya kuma da koro ala kan da yau da kai kuro wazo ala koro ala ba ke rabawo
0: jire
1: ya kiran kuro kuma ka tabbar alhaji don kai kuro gabe da malaki
0: ingala zoro kakabukar ya kan zu she lamar adin ala ngodota halin zasa tudiya ma ngalajin nono kai ma kamin yiro sashin ba wannan assalamu alaikum
2: wa alaikum salam fatima guro kungar ma kai mana
0: gila fatima ushe lutarin gauro
2: kunda
0: ayya fatima da lawar zawon zakam gono daji lokto pandemia ultine bone
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: mala suleiman da watikliya
0: sule
3: alhamdulillah sai aisha muhammad manajin guro ganga mariya wakil karakar ya biyo kurin tu
0: gila aisha muhammad ushe lokta da boturo
3: alhamdulillah modu hanyena
0: gila
3: uda ore gulmin da bur hawal man biya sai modu alamarada illa rakino ya a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma halaka da modu ayo
0: dubo
3: ne da alamar Nigeria ya da na tunale fa wato dalila suka andiya aka yi ronja kuna zai na dunon ya kwa zana duno ala ya kwa zai kuma ndi ala andiyar kurun za su da kurukun indi min zuru wallahi laifi ba ta yi rukwai laifi don gote ya rukwai tuima rukwai kura lardi da su maburan lamar da ta skaza ni kura lardi tala du furtu min buruman ta surukun da adiyan karaye ma sabam gam kujaran namnuma da aika zai am Najeriya yo halda sa ana rijiri dike sai ya tuluke ai dike hakki kala ya saki na buran ta Najeriya ne fadimin am nafkata rayuwa dan lallaba zan kuttu dina ya soro done isin bismillah nan kujaran namne na buruman tallafin man fetur banam ndu sabura man dawo kala ya muko gana zai ndu buruman shi ma sabab a wade da shi man ku dok su lamar da ban natu ya su kan ka dor kaman da ala ala ya sasu kuma an da gulme ma ba ala an dira mai adalci ala lar da Najeriya nafki na lafa ya herungu wato uda adaga ya gulme da malam guiwa
0: yo kuma zautu dare mare shi a yau yanzu ba mare
3: a dautu zautu dare mare a yau yanzu ba man jiri ya ran fitna lar da shi ma sabab da ne kin dauri zauke da Saudiya ai ka udo ne zuwa kujara da nafkin da kin dauri naira yar ndiya ko zu naira miyan fit kun sayar ndin a wala ansa duma amma ta kuma lokacin kinda akai dundo ne isa fitna lardalar da ya riga na man furko jaye naira yar uwa kwajin ba dan kuma mar kala do naira yar ndiya ka ko zana zuwai naira ku yar la yar la rentio na la yar la rentio kun buruman da isa fitna do wazu naira duniyar indin sa duniyar ya kan sadro kuma wallan da isa kanan kadro ya wanda gunye ma ba Allah andiya mai juma zuna adal tala zura zakana makaman da Allah andiya rato kawai kaman da Allah lar na kin lafai
0: Ngila Aisha Muhammad Ngila Ngila Zoro o kam gadin bi assalamu alaikum assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam do amana yin
4: am bagu du su sai mari bo hole mana
0: gi ngila bagu du su modu mananyen kladin fanuma na'am ade
4: ai ma ba lokacin da isha politin ne kuma kilitilu bu su bari zana dai sa da kuma yi tsato lamar da Hamzu nan da tayar probel di waliya insha Allah ala isha
0: politin ya
4: ayo da ki amma na da lar gari da halle tutuna a wala da wajiya da an tulu ba ko a wala so da su halla da lardi
0: ade
4: insha Allah ala isha yo lona ma sai su kaman diga na kalkal ya insha Allah ala isha dana kulki insha Allah
0: ngila
4: sidan da yare da wajin salaja
0: ngila
4: audiye ga wajin sara
0: aha
4: na kada a dirbi ala kuma din niske lamar rusu din ma gudi
0: ade
4: ru wajin bari gudi ga insha Allah ala tsaya wajin
0: ade ngila tuma here da matudin rai ngila zoro wushe kasadro ba gudu su ngila ngala zoro bagu da sai tumam bai su she bayanna sadana ngo kam ga dembe assalamu alaikum wa alaikum salam kilewa silai ngila ci tibulin wuce lokutar garo
4: a laifi din dan gwati lan ba da dan gwati su kuma na fitatu a wajen da su rubuna no delivery shi tomorrow at ndau kiri lokacin da kuma rai su da zuna da man lardu ne kiro hutu mara da yana sadin bai harata lardu da ya su zuna a kiro ma da ukiri da su suriya da din sare ka su ya kiro su zuna da lardu din kiro kuma ci da hutu mara ro kino lono ma ai ina ci da a wada kullu tunya zan armaro shi do ku sallocin bai sai le lardu da ya na jiri kuma a zofi dida imanu ma ala lobe ma dai jira da tinin lafiya da bai kura laifi rukun
0: a yoku ma kin daurin gonga wato bari zina kariwu da futu a futu nuna da yi kin daure ga nan ga wato bari zina ga wuzu kuma na kuma an gawaye kuma alama kin tawo January da yi kawo kariwu da gicin no tuladin dun su da an soro tuladin dro waltin na
4: a to man bai na laifi da nan bai na
0: ngala zoro Gila Zoro. Bula ade mfulu tubari tina de ruma.
4: Na ade dia.
0: Ah.
4: Ah, si dia gana gana lauro.
0: Ngila chitubuli nu. Dai ngila ala afwa sudu. Ah, kretu so nandiro file ikien. amma kaw dron ko kamadu gonya. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum Leman.
0: Na wat kliya.
5: Barka alhamdulillah.
0: Masha Allah.
5: Kin shiga ba la ji kai ba sai refere madam.
0: Ngila shiga ba. Ushe loktarin gawro.
5: Masha Allah. Modu manyan kuduma.
0: Yawa. Are bayan be.
5: Dan wat ka kajira madam kuna de.
0: Ashiru zak suna ya?
5: Ala na kashi na jira da suna.
0: Yawa, chashi ba lamar da ada kwajin.
5: Wato zo Israila, America, tiza Iran da Kutana ne. Ni Oksana ne finally dangote da bar walona, kin dawo ni ta funnara biya kuma na jira ne.
0: Suwana.
5: Dangote dai ni finally zubin nan dai da soro. Kin dawo na da zuwa na da zo. Kuriyu Hamzu kurwata gurin gona.
0: Yawa.
5: Ya food man ala kira da su sai ni kam zalmi yakin da zai ba eh ga finally community din da wannan jira la
0: kuma
5: ngana no wuya na ya kai inde
0: beji
5: kalman bai warin da fata fata
0: beji
5: ai sai ya tazo community ro ado ni finally yanda za ra kere kala isu ka gun gun din africa man da finally ke ba dandin jira la kam zoro Nasara anjero krami kokana mulia odan sai madi adi bana re bice wono
0: yo
5: aha gunnati ala ajinta la ayr zakanya dangote so rana chudo
0: jire
5: kriu kuma gurmuse zatare
0: ah
5: dangote ar bama ala jira zati kirmaro kuma ni bulu suna ngama kinar hulu tinya gudan
0: ade
5: ala ngodanyo krind kriuru wata bujindana ala ngodanyo toto hamdude
0: amin
5: kaundiana wata kriuru bujindana
0: ade tawode
5: bujindana soro kindau kride chama zuru takin
0: jire
5: yodai awada ala korodu ya monjiba
0: jire
5: kuma chandi andira ola chodo dro ala ngodanyo uya e finally gomnati re nuna talai iwana ngumbe zangin din
0: wannan ya ala kira da su ne wannan gila ba shi gaba kasa duro kirtuso ba shi gaba e kurun zuladin ka ka kun dauram da kuma dangote da shirin bai dai sawun daji amsa rute da za a fuso dana lamurarin meme za ku zana ma daji dangote da maro te da za kurno za pleasant kirtuso play nan duro ike ngawo play din daji zandin din nufi ya konye

0: gla zoro kucci kucci hota he krentuso bul bulachunto agultin krentuso radio ndarason krenu imita fiskun uskun nutta uwa praskram wachuro e krenu ya karau modu do kladen mananye ndi apimagi kendau zau doi hal kendau do zau doi insuron dayanade kendau do zau ngauzu nandi buroiro walti na kutu do kusku kirmaro ngau tubadi sanati e go kamla has di wallimbe salam alaikum
1: wa alaikum salam
0: da to kliya kliya sile
1: kliya sile
0: alhamdulillah
1: alhamdulillah ara kala
0: ndo mananyen
1: kudu modu kuma babazara ya daji
0: babazara
1: ah ayo babazara ya daji
0: babagana
1: ya babazara ya daji
0: ngila
1: gaji ya gaji
0: yo yo ngila
1: kliya
0: a mo kura ta dawo mun
1: gari ah dai todo ah dai awai nan tun da ya ra ku kudu
0: amin ya rabbi
1: sallallahu alaihi wa sallam ayyuhal muslimin wa barakallahu alaikum
0: adai
1: ah wallahi lundu wa kai kan da mu lundu wa ba amma kuma ba sai mu arsa mai sunu adai
0: adai
1: dai sai kuma ku tuka ne ai karu
0: da ah yo ayo ndi ero ayo ayo ndi ero fani min
1: ayo talaye ma fly
0: ayo talaye ngala ala
1: a talaye ko de giri ayo ya de suni agai man de sa ake mo te ha yin la de sna ne ya yin ko ya ge ji sun ko su la ala re
0: a de jire
1: o wa wa ka de wala ko de re se mo ta ko pro so a ji mo wala yin ko ya ge ji da ru na
0: a de diolum du zoro ko dum du lolojin daji gila aha ngala diol zurgana zoro kutu amma kurun zuladin ayo talaye talaye chai de sendi ma lamar shi ma da sasen su gullono ngala zoro assalamu alaikum
1: assalamu
0: alaikum alaikum salam
1: wa
0: dire nda tikliya
1: ya dire nda wari
0: leya sile ndo mananyen
1: sendin ni mero mame wote
0: nam
1: kulin ne mero mohammed
0: mohammed ngala

0: Paraskram kutum gulle nandiro ishin. Kerentu so paraskram kutum gulle radio narasulan mita piskun uskun nota uwala nandiro ishin. Daji putu notuna idee suro paraskram adien diwal telefonia purumien. Kerentu so daji awana shandolan wakajin yeklan. Andiro nung kutundo soa gulluwi kuru adema lorum soa mawi kutundo soro. Kerentu so daji diwal di telefonia purumgata shima sepur usku fal diaw lar fal usku fal diaw. Arak super. Abi super lar super pal u diaw indi super lar arak diaw. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Yang hantim bau daji loktu chon dumma waltini boni. Ngokam gadi. Assalamualaikum.
1: Waalaikum salam.
0: Da tukliya.
1: Lewa sai Umar kana ngoro premier wakil farka radio.
0: Gila kana wushe lokta din ga wuro first gram kutum gulle.
1: Wa u kutu ya don jinde mo da kati ya tun maro ku kan tawi ndiye ya tun maro biya suro dun omo ai dai roi.
0: Subwana.
1: Alai man jiri ma jiri launun zin maro mi alama bulu bulu ade biya. Alai man go kwasa kidi ne lar da andi. Kwalar rambe. Amma alin mare kakkallo tun maro pizza 13 sare ayina karwa mozo zai ba
0: kire
1: mana zai ya kalando yon ji sapta
0: kana nya fanyin ka wanda wero akai dishin
1: kin taundi masan
0: subana
1: kullun mana yin so kwami ai abba bukar gari mai kullun mana jin sun baro kallono ji di tun maro 13 sare zuzai ba dalil su kana re ji sai ma kalando ro chisku no ji yo mora kadda daga ya kam ji roba ya kuwa wata are kam du so ira to chusai
0: are
1: are nan karro allo ya kes doi kuma kidi ne malli tari da so son guru min de tun maro bohol la zaina bohol ngila la zain bau ji talaro zuzai ji ngila zuzai bau amma sai panzalan ma ji do bohol le la zana de ma ji shi ma ni ji piwa wata ma kozuna dum kujilan ade ro la zain amma jama me uro la zain de naira million kadaso loro gozaya nji tum pokamwa wazen nji alawema alayema rima gone alum gilaro pi ne shawaro de zu ne rima zuza imba nji sala ko to mikainon ko to mikainon jun zuza ishin wala nji shima de suro din jiri biya omo omo ai de jiri biya bunu bunu launu jiri green green ade zalla de ro zuza kade ade na karo an fuma de mu konzalan sai ma sai manji shi ma are sa satala aro zuza kuma aro case doi typhoid case malaria kuma aro shi da duson be kurunji da man goni mi adina karo aman aman no alai mu kon zaro sai ya ciko awu awu talada mu kon zan aman no kasharan karo nji share kiran sai ya da iran tsori adina karo ko pregnant sai ya boye na sa sa kulewan cinu
0: ngila man kana man kana ya boto su dina lamar roi a njidoi sai rotikin na da zoro njidoi kurman gofiyo wata ya kana ta manzu muroi da yi dai ala botun zu fantina da walzu. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam duwa manan yin
2: dawa
0: tsalewa
2: wa jalo fariya manaji
0: modu
2: jalo
0: modu jalo wuce loktarin gawo
2: modu jalo fariya
0: ngila nya fanyen awi kutumo
2: ande u kutu indi kutu jama me ande samasa ande faraya ya do matinda gwamnati ro buldo company sunoi la be goto nyen ande kutelar company sunoi de
0: company sunoi
2: ah company
0: aiwa az
2: metal metal shoes factory sende
0: ah
2: ande kutelar
0: ke
2: to ade nji zalambe mundil san nji zalambe wallahi zoro ande kaino lan sai da zuna wallahi kaino lan kada kam kura jimma dia samma suman kinda lokla dia kinza amtani rin jimma alan kawla marangan nan mumbo nan karro ki company so de changain na
0: suro faria idan
2: ah faria na farian fitela rin company suno in de farian
0: ah
2: metal sa company la ambe
0: ah kidan zabari zai kai no ne azuksin
2: ah kidan zabari zana bari zai samma suman jiza da mundille kuma kare ran dukkana mar ande diludo ande faryan no suda har marina to ya de shuari aula samma so wallahi kaino ande dukkana
0: ya
2: martuno ande ronda gamlati haro bullo mata ki gozo dina ngoy fom din bindiyo kitin sa zen bao mawancin gwai batawurin mawancin batawurin wallahi dinge sama lokacin kirar har da su har fatar su ta wanta yake
0: ayya
2: to waje ra company so da kai gwai andir wala kullu lai so da dirinde lai kirar goza amma an da kai ne langon su sana
0: Allah ya shirya
2: gwamnati da bullo andir kullu la andir sa da
0: ngila ala botun pantana walzun modu jalo botun zuci do tanas maro sai far yaide zoro kazin kashara saudoi company suno yido na shanzalan da na da assalamu alaikum
3: assalamu alaikum assalamu
0: alaikum dawa tiklewa
3: salaam
0: alhamdulillah
3: fari salata ga mutum maudu tare da suwa da fanda ke da haka yi salatu na wala manani
0: ma rama gullin da kutumbe kan kaladin kutumbe rai
3: horo ga ma
0: ngila
3: Parma anya ina so sola gozana
0: are
3: sai sato tinda wai kala madaban su lema da ina kuma ro sola na fada anya ina so
0: are
3: yi zan kuntan ai so so har mar am ne kana di goza pure burgin barun du mai gulin ba kuma ro technology da yin kala permission kuma ro ka awo yar wanda ya tsara kala kanu da yi awo clinic musamman no ta awo ta cikin ne da din ne awo abudu awo shi na fayela to duk technology shi a tsari shi karfiya an ma sai ker jama'a man am dun da mai gudana ko na da tsari ta cikin da an da dubu yanda ya duwa ne sai ta da an da so insha Allah rabbana sai ker da man dun mai shiro fatti ba
0: ade
3: na ade ba maro ni ya kana da goza maduwa ya tira dai ala ndiron darin darin ne ba
0: ngila
3: ngila
0: wuce kasa duro bari ala botum pantinaro walzo assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: ndawa tukira
4: kiliyo sulere fatima kangarma kai mana
0: ngila fatima nguro ka kama nya fanye
4: kangarma kai nguro
0: ah kangarma ka
4: tare maga kana rowa tire ran kamgona
0: kamgona
4: ah kala kute ne kala kanda yar ma wuro
0: yo ya fanti
4: rowa kanda le fira kuma lar tala rota din fayan mauri suwa irin tala aisha kanda wa kalzu
0: yawa
4: tala kanda wa ai kalzu le fika tala harotin mana da bayana la tarar garin gumnati kula kuralar da yare in kuri sun zanna suna maro na fen gurin da kan garma ka kasuwa ne rafiyo fiyo ruwa tana alana kamiyaro wallan yo na ar talaya talaya na rilefi talaya na kindau da talefi girti da suka kuma na tarasa ya kuma na fe kuna fe shi ngonum ga ne rayar ya gaba da malen ba
0: jirediya
4: kure ka zuwa kirmani ramyan fiyon na kirmani wani a gulmi na riba miyan fiyon na sarana nigerian awulatra furutin da uda mage mayakin su gwamna mage hari ya kafi rawar zina da kusa zafar mako zina amma gwai fulute tira gam ya kafi rawar na kwano
0: jire
4: amma an da talar roma demokradiya da mafan laikin da fi tira da manfan diyan amma kin da fe tare da girti da su kan dusa suro ha wulaye rogana kurallar da da bonye na an da rokin da wa da biya tallafi kin da ya rufal kul da ya bare dinar san magana zan alanka
0: hade ala
4: wallahi
0: ala da botum
4: tallafi da kirmar girti shi ma alanka dusa kan ga zaura suka
0: ngila ala da botum kanzu fatima ngila diwal numdu fatima kamzuna daji kirintu so fulayin ndiro ikien gawodun daji ndipkuye konyen.

0: Gla zoro krentuso mita piskun uskun nota owalan. Paraskram kutum gulye krinyana karaye. Krentuso diwan de telefonye furumgata kutu alabara seke amse manasana. Ala kutu nesoro suluwa matu. Tanasmaro shi mankana buru salaklan shi gana. Kelado nji kenzayedin. Karuko tanzo plezana nji kenzayedin. Sral nur shawa adro ishimbao. Amma kala lelen zaidin manazi daji amdo hukuma doi lamar ada kuruma sodu lamar ada daji alaro riza sendien za sa saudu su she botun za sidina ala botun zu pantinar walza haya maro loktu do tanas maro gumnati kire du faltinadin daji gumnati yedin lamar shima lo chizu tarayiro da zina ikla nji shawato nduna ikla amso kira za kurno za plezana daji karangiro kuru kazi nji du faltinadin amso mana tu bari ada daji kirintun so ala botun de soro suluwa matu go kamla gana assalamu alaikum
1: assalamu alaikum warahmatullah
0: wa alaikum salam warahmatullah ndo manani
1: bakura manani kirni kimela la bangoro wa dire bunda nyabo
0: ngila bakura nya panji
1: bar karam ku tungule
0: ade
1: ala ku tunde kuma mai ala gal
0: amin
1: nay ma soro kutune gulle alai anira galdin nero nero askanyara
0: ngila zoro ala ni samaro afa sudu
1: amin yare ande kutu ya zu kalamu sun jikan zai
0: mbo tun jikan zai
1: a jikan zai ni ni kala kalam pande mbau
0: yo nji ao ao atabote da ma ishin ba
1: nji mara kate da ma kunde bari ba inda ka wandi ma mbau
0: dire
1: yo ande hour in fire ba an da sa sirin tira la sirin ma burun horma da ya fatara le so horma da an ji ar go da sen da ka ungayin ka wadi a sen do to din go da da kam na le ta tsu gana din amma kuma an ji su ma muhimmi on ji a ci so ko da an ji su ma ai to ai to ha yi ran ti kun da bari bar so ande do ran do ku tuwa lai
0: yo aslama ar ishin bara gana gana wallo no
1: ishin ba ugi kun da bari ba sala an ka wandi ma ba
0: yo
1: a kurisha duwa makamje
0: jire are to see ne acho ndora gana lokto girzina
1: a kawuri masulina da so ndina
0: ngala daji ala botundo pantina rawalzo
1: da dalilla be a ndira gudza ndero ne kolle shi ma ku jiwaye
0: ngala zoro
1: ala ja sara
0: ngala bakura kula ala botum a pantina rawalzo ala suluwa mata assalamu alaikum assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam ba Suleiman Usha ka sadunda a tiya
0: kliya sileri ndo mana ne
2: alhamdulillah sai Aisha Muhammad mana din goro ganga mare wakil karar radio kurin
0: ngala Aisha Muhammad Usha gauro ai program ku tungulle ai gulimi
2: a ku tunde da alhamdulillah sai baran ga gamma da ala shiro na lefa ka kuru wasra andida wa shiro bornon kulce ba ala kulewa tulelan kurmai zuta mazu
0: amin ya rabbi
2: inna borno state allo bana sudina bana re nigeria mangal tegum nay mai sudi sudina shiru asrin yana ala mi zanzan da nazo
0: amin ya rabbi
2: dai so ne ande maskin na rikalan da yakin yau kaman dira yau duktu so tarwa so dire gana so karura ke so tulu yau so watte filan tinyo kaman dai ni kinji ar na shati ni mai shimnu mo muko mo shimu ta fe yana kanja banya kam gadiya gadiro sudina a washima roka ne da goni min a washima lo zawara waljin bawo ke su kadan kadra kullum ma na ne ala blind workshop ada baran zu gamna ai kazin maskin na da sanya sauri sanya da kullun ga roti da zu faida da su kadan kadra baran zu gamna ai kan tau da jada an da roti yana zai ai sa ya ke da yau an da roti na yau ku isa wa da zuna rin gwa ku ta falkin tau tulu da kan tau ba maskin ba ya October 5 fa da isa da zuna amma ai sabab da tun zai ai su kuro da Allahu a'lam tun ai ku ami son nazi a shi ma kun tura da ano no ne inde amma da tun da kala bulan workshop ya Allah ma nani na da kala don commissioner youth and support the honorable Zain Abuba bayan kadda na kun kullum luma ma nani ne kullum luma ma nani ne inde dawo man karin ga yan ga ya ta nan go kallon a hotel na am go sanye ya kala kallo kala do kala tara wallo no ma nye ya gwamnatin foto fandoi ni maskin na da
0: ade
2: kamar a wado tirina so rodin jire dana kaman ga zalum ta da kuma gwamnati ya rage su mun da rage dan furon darma a wala fa ke da furon darma ko kam an da reportin man dai dai su kana haro jire gana da sabsa su wacce zakalan za kanza awodo nye ya furo birni madio suna martasa ya ngodo nyena sai kura da ande suna nada sai be suro be karapa in kashara da karapa ya gida ai madina arin ga makaman da nyari da shima lo zawar waljin ba in kumbulan kaman da nyari da tsaya kaman da kan ni gonum duma zor ni mira waljan ya zanna an washirin yin gunjin ayi awaka da ai kan ni goni ya jagan zanna da ya saka kan ni goni kulan da ya kulnyo no da gidan nan zun da o shire baran zu commissioner nan zun afu man yana taltala da yana yin taltin gawai da zuzufi zu kaman da makin jin zuro wa an jiro baran zu gamna dro hafsu martasa nya ramada kaza
0: India,
2: India, India, na agar suna duk koro wallahi sanya da faida ni sai ya gwamnati tranum ya gwamnati kida rogozi yayi ku sanya da rimma kanin ga ambana da kuma da ala karanta na rawanzu ala karun da sa ingila ne wa akrin yana kulewan tuno
0: ingila wushe kasadro a Aisha Muhammad ala kaulima botu ma fantana rawanzu ala suluwa matu assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: da watukliya
3: kanin sai barka alhamdulillah
0: ndo mana yin
3: Laila ngurangar anambe
0: ngila alela anya fantin
3: mana kama njir kana premier shi aba yarima ya tuksota mazana
0: yawa
3: yim bursaki aba mana njir aba yarima mana zira ka falfalle uwa ko zin bula da kolera karawo
0: jire
3: dai kama ku kurwaltu su chai dai ai ku omo omo njir ishina ne ya guzu bana premier
0: ade
3: you are kasata mata ki goza wanda chai dai wanda sukuru cholera wanda barizi india
0: jire
3: minister of water resources martace zadada mataki no no da kuma
0: jire
3: hada kin tilo ba kin indi minzuri dai kuma kala kuma siriwa siriwa dai ala bara su kuma am kuranje su mataki ko zana kuma ruwa ga nan galo gulzana amma chai ciza marta zau ya dada kwason ciza dada amsur kulo litro da na shaushon zar jiri da ande kuma ka maso da ya wallahi ho homza karu ambi sina da nanza
0: nisketo ando a bare so
3: da ha nisketo ando bare so da
0: ade
3: ade ma da ngala masha Allah
0: assalamu alaikum ngala wushe kasaduro halilan ngala zoro assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda tukliya
4: fa tuna wanda tukliya tukliya
0: tukliya sirri alhamdulillah
4: ngala umar habib ngora gambare
0: ngala umar habib nya fantin
4: ngala alhamdulillah ande tukli na shado ne kama jiri korkoron da kada obaro sentao da ram sentao yakan kada furatin amma kurun sara da furatin korukwa sara da alama apiwa tularin ba dai nguru anguru a lungulungu san faya tren tafata leida tafata yo a dai nguru ala kuma ronga jiri kuma ngo a da mukolo son ga jiri kuma ngura ande jambore tare yo bro na jiri anga jiri bayro anga jiri akusa sa ite a naira yarhu a yariya tiyar je ga yin anga saram tularin kuma sai dai a yi tsumar notice ya duwan turin ba ye dai a wannan arin hangal am karatta boto bai da bonye ne kuma ango diri a proka din dai gannace awa kuma bare sori kuma kiji banku soro proka reginata yo ai nan karatta proka ta faya ngai strong groy ya ngai lungu na lambe ta to ndin ga tarara torin bare proka shi ma ru kumbin ma ngai biya ji alama baban bola dai era kiu ya ga shara ita a wazaya ya kanto ko solution era ci ko da ile proper rotize au nyai ngai lungu ko son solori a fara ci de no no ma dai a tre ba do ne ngai kana tira ba da tira ko nan ngai du ya ci ko din ne ngai odro pallar ja alama ja ngai taran din mai ro goza lungu ro komze ma share ce so ro kai da ji tunda a wa shi kuma diri mota do ne kuma ci kai kuma sala ru kona lamborin ci da ja ngai ndo to sharan ci ko lungu su ri ci din je tullo a kuro lungu yakan a waje fara shi din da ya sharin kuro yakan ba da tsaye daga foma ba sai fara da awa shi ma riga na kalar tsuru din tsara a da yi tsiri na wallo na ma da zora yake tsara da kullu din ya dan kan ta ga ziyar sun ma duwan fara waljin ba amma da mota da ne kuma shi gulu na tsara lungu waje a kan gain famso ciwa ne alawa da mota ga jiri kuma bana yaro gwamnati ya tsirina au mashin tsirina ka yi dai tsirotare lungu-lungu da tarabiya banaro shi wunza miya samai na wallo na ma tsoro yana da yi tsirin nufi amira tsirin tarabiya kulutun ya ala da ya kuma ba tsirwa tsirai fazana da wanzu tsirwa na gero a loron masu rikira filinci.
0: Ngala zauro a Umar Habib masha Allah ala loron masu du amin ya rabbi. Salamu alaikum.
5: Wa alaikum salam. Ba Suleiman Alan Guro.
0: Ndawa tukulewa.
5: Kilewa sule Allah ndo kilewa.
0: Kilewa sule Allah. Radio darasa. Alhamdulillah ndo amana nyen.
5: Kuma zanna ngubi ofon pomare ba fa.
0: Ngala ba zanna nya fa nyen.
5: Kutindere futi diri broye de nguro nde ya pomare ba fa se are. Kalo ba maringo ba. Ningiri ngi sha fa ta kama amma bangira ngu fa ta kam dura gana ya amma ngi.
0: Suwana.
5: Are nan kada da sumburi ya awngawo da zai ngi ngi ya ni na ala sha.
0: Amin ya rabbi.
5: Na gumatiro languro tena da andero kalwa kawa da andero sauti maringwa.
0: Maringwa.
5: Kutinde tindi min diri da so so bohol me diri kuma bohol diri.
0: Maringo ne ma sun noi fandon. Zololonje.
5: Ah fandi sulu sulu suna ala man guro de samman falta ya ba ayye ba har ata anden ga yindi kama mana ngana fato commissioner. Ma baranzu commissioner works kuma shiro engineer Adam Bakar Baba ya kuma kinna zaman falta ya ba maringo ya ba. Adabi an guro ndir diri ne kille kalanga na samare.
0: Ngila ala da botum
5: ala drare
0: botum ala da fantinar walzu
5: aha kuti kin indi mi de da clerk marketry alar mana na re kuma ti de ta masu di kirzina lar re di bolak re ti da trawna rolona dai kirti de singla ja dai itare len ma kurun de fandi min monte da optire prema de school of university lebr ta makliya rolona ma ai maka biya ba ma da arin suka so ngin dai kuma ke da subsidy da ya kwa su do su da da amfani suka so ne ari yanzu awa sama kuma tirin kana kuma company ayaro kuna shi zo zar talaro sai da lalar da yisin da lakin lewan ci
0: ngila ngila ushe kaza ro zanna gubiyo ala da ibo tum pantina ro walzu. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
6: Wa alaikum

0: Angla masha Allah so and dia krunturo kalkalokto adien kruntu wange kangestien and dia kosini kwami son first come di tam tam ma first come dui ya shana ikunu na karau kurtu ma imbiji first come di tam tam ma first come dui ya shana alan nanduro awa kada kishana ndi ya la namkana ikulsuna idi tuma imbiji nandi kunonsa kunwa dajaye na shando tun futu ayay ro shi sanya doin krimile doi adilejin kuro ayay shi kishana su isro sanya adi klan nandi kalkalokto adiyan bonu ya andiro klan bayan na do dajikrinta kalkalokto adiyan zawalla from gya nandi rupto ayay ro first come adiyan nandi akurno joha ayye sanya doin krimile doi na shandon kuro ayye shi kishana su diye Shikari milado ada sanya tuo na shando di klan andiro bayendo swa gamguno kurunan di boro walona kasara taro bayendo soda do soudo in loktu go bo tukoti ya ada gana loktu nzida kalilan tajidan badu in andia bonu ida sandima kuri usku fal diyawu lar fal usku fal diyawu arak kuri awbi kuri lar kuri fal u diyawu indi kuri lar arak diyawu Bono nanti ayah rofas kam dia nanda kuno joa. Kuru ayah sanya adik kendo cuo na shando de klan nanti andiro bono. Klan andiro bayan swa gemturo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ba zawal namda kamtina daya cuan domo walonwa. Nye waltini andia boni wani awamla gulti bajumba. Assalamualaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Dawa tuklewa.
1: Ya salam warkam.
0: Alhamdulillah. Ndukla zawallin.
1: Maryam goni kachallare.
0: Ngala Maryam goni kachallare and dia bom aye first come di da kan ma kuru aye kishana so isanya doin criminal do adina shandon.
1: Ah fanni wa salarin do uru bonje liwaro da boko.
0: Ah ngala mashallah. Las ko dukla min gishe.
1: Ya
0: adil kala yana ni har kan fuyar kwaljo ko ya gila masha Allah askan yana giro ya Maryam in gila masha Allah ya Maryam dai kuro kuni kacallari kalkalokto adiyan andiya potro kuro shegul sunai dai last code kam fuyar kwaljo no dai go bot ma falla kinge assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da tiya mai
0: da wa tuklewa ya cross come dey tam tam da kan ma a karantu inde Allah ya hajja zara cross come dey kan ma kuro ayye kishana so isanya da kan dotun sa na shandodin
1: dilo tiloro fanga kuri ya mai da kama so sanya dodun kwanga so mai sa gana kotro ma dai na dan au sukan ga gungana sanya la da kwanga dey no zu tudin bau
0: tawada
1: dai kama wasu da kuma da sai sanya kuma da sai da zana sarin har tafi rakal ya kar mazai wasu ma ko zana dan sanya la suro fate kai loyala awal hajira loya madara sar duwan kon ga da zu sidin ba auta da zero da zu sidin ba dai kai wasu da sidin kuma da sai da zu sai arbin yana da zaman kuma Allah tero sai sanya don zariya mai da
0: masha Allah ani mamata ta kure
1: ta kure man akai da sidin na wallo ma nan fakar to ma suro buna yana ne sun gujin ba amma kuma gonum le tun zaro kana atana insha Allah nan fakar da gurben sai tisha na da mai
0: dai
1: kudu suro sanya ga sai da sidin na wallo ma dai bana sai fa suro
0: Okay.
1: Jadi lo sanya di mana? Jadi orang dia gunjana ada. Saya tu so bonu gunjil lah. Jadi ayah Allah botu, ayah Allah bana tu, ayah Allah bana tu. Ada tu maro lah mar zahar tu, sahur zahar tu orang kela.
0: Ya
1: Allah zahar tu, bana zahar tu orang kela.
0: Masya
1: Allah. Jalan tu sahur forum tu. Ada zaman bana.
0: Amin, amin ya Rabbi. Haji Zara kentun di sambil so doing kerja kekiri. Askrinya na nyuruh loktu magunum kalkal loktu adian andia botro. Assalamualaikum. Wa alaikum salam da wa tuklewa.
2: Me kina zuwa ya?
0: Barkama. Masha Allah kan tun di sambiye. So first come dia kan ma kuro ayye kishana so first aw criminal do ada na shando so din.
2: Ade ala para su ti. Kuri ni ala da har kis kwa su maka jana na ta kuri ni ne so din. So kama ala kan tun da tun da su ji ya. Jadi tu kita cuma senang membaru ni, pelari kita macam ni. sabuwar su suke shiga na ayyar sanya shi ma'amu na su mana na solo har sai manzin balaro da za a kuma na suna na kula ya za a yi sai jiri ma'amuri so ya kana na su da nufin su mai yana su fara ta kallo a so ma da ya yi ragowa isin da ala kasar da ya kasa da su ra a wa shi sanya jiri kuma har sanya so su fi zuwa har shi ma sandiyan nan jini a wani gari wani so mai da ya su mana yana na zai su ko kamfan din da ya fi kuro goja da shi ma kazi kura kwallo da ala kamar da ya kasa da ya ro
0: Masha Allah, gila sauro Muhammad Dungro by Passe. Currently, the Sambia so asking you now, you know, look to my one of Kalkalok to Adian and their Boturo. That you can turn this so Kalkalok to Adian Alan Deriram doing Botu Gotundi, Kalkalok to Adia Drokma Allah and their Chudo. Lajin abtun duwa ya sauya linye to su lok to gana la chullu line isha. First come day tam tam ma adil walti go ya kwenye.

0: መስመረኛ ኩሰታን ማፒን ከዳ ኢታገት ኩንተ መስመሮ ክላለ ማዶኒ ኮንኮሚ ጀሜ ደርድ ቸት አለ ኩስኩ ክርማሮ ኢታገትኝ ካዚያሪ ኒ ግሬቲን ያ ለማዶኒ ኮንኮሚ አዳ ኡስናይም አሰላሙ አለይኩም ሐራሚ ክሪንቱን ጂሶሶ ትስሮ ኡሶ አንዲያ ክሪንትሮ ከማመ ያንዲያ ፍራስ ከምቢ ተምታ ማሰን ቢስሮ ክሪንትሮ ባሩዋማ ፕሮባሪ አድሮ ከለስ ኡሱዲና ተነስመሮ ኩ ጄዱኒ ንዲዮጎ ኢሸናም አዲሽማ ክላፉ ቱቱዱኒ ጀሜ ትሬን ለዳሩኒ ፕሮምሳዲ አለን ነሳው ማሰይላን ዶሪ ዱኒ ማራችና ማሰድና ዋ gade kapsna ilan kusotalo ni tanas maran jimdi hawar tarta ado rubtsana chibda wata nafsana ndio bayan falfallo ita ga sense ndima malanti janya adamu ziri lamarare ne kun bari minutun za ade makuru na chafandilar diyan malum mukara jami'a duniya creper noyen ade makuru wakil fal na sharan ya kuma konkomi duni jami'a uzna malar Nigeria da limi duniya creper noy shima lawan mustafa kwandiga ngla uso fadu faras kami tamtam maru rupturo
1: to masha Allah uso
0: ngla harami kurintu inde so kurintu mai abisu kashi maudu adago tishin balcere ne juje me sawo san kundo tin ma kan tare ne julai ka zume lokaci lo na itagatin shi duni shah nasara na world population de lampotin ma adam majalizo ne kla killar da duni dina UN gultin ma adam imshi ma ada kamzu kwalzu nani ne shi balte shi ma ado tinga tiye larda duni burum sadi juje me tre ma ada wunin larda Nigeria chat Cameroon larda duni Nigerian kuntin ani makuru so juje me treni Allah ka ziyaru ne furtirle zina 22 beji kaziru ne zirifa ba yana falta titubuli miso itira ba gade kapsina yelan ani ma shi lamar doni konkomi jeme kundo tegultina ma adilar richatin kusku kirmayro futu sawanci dai ndio na shanzalan ita ga sukrintina ide ani ma na salar da Nigeria Allah shi lamar doni konkomi ada ita ga tinyi duk kusa alaman na pindi karanga sadu indin arakini ita ga katu na doni kusku kirmayro ladroni chatilan ita ga tingultina Cameroon ne ade du masa Allah ita ga tuna ade mahallar doni Niger lan sadu indin meluko indin ne kundotu gleshi futu doni juje me shilan faida tuna lamarare ne qaubi murarare ne jeme ade fo maso shilan faida tana ita ga san Allah lar Nigeria kusa kada ita ga tin futi me murar doni jeme so ada ta ga ti ara gare gab suna yelan kuso to andi ade andi ofifilza andi ga ya fulfullo panwi na doni na shamin baringin malalon tana so na shafu ma doni kuma lama doni konkomi jami'a uzuna mai karam gwamnati lar Nigeria ta nimi ma sa du indin arakine shi lama doni konkomi ado ita ga suna lan kuro kero kundoti
2: no
0: sala kuma doni kura lar Nigeria dina Muhammadu Buhari lan da wari a Britain doni isu dano
2: no
0: gleshi putime gwamnati su ade da warin za su ada ita ga sayin go konkomi so de tidin ballan ta na so kuro rumiya murad jami na shamarante litare ga da gabsu da ado wunti yaro kundoti din
2: ade shi konkomi har faida an zuri ngo shi gwamnati da konkomi rilatoro audoni jamaro ita ga tuye samma so sudin futugul lamai di bula lenum adudu ka amzai nonum dulin zai nonum ya Allah sandiro montin dau gwamnati garjin litarin dau garjin garaji motoi sidin police station sidin ar samman be awagabsuna ku awar tirin ku sa findi tawaduro dole jama'a lejin letri gana gani amma na shaka andilan
0: futi me gwamnati dorin zayo sidin ngo konkomi da baden
2: dori futu sidin har shi konkomi buroi sa findi etrinar shin nafsina awroni kalaro kintawo son gnatin mambe nandelan kuma kam ku tambiya shiro birth certificate sidin kuma kakari tamboyi litari litarilan local government na findi tuluriyar samman chidawne me litariro sandiya atachin trina narilan kakari tamboyi sidin litariro sandiya atachin trina narilan kakari tamboyi sidin kakari kirmuye sidin kakari nyaye sidin kakari do bularoi rozen kam misallo jawro am jama bula nafsana dalilla kosala njibala fitinala awaka rasan dia suku zaurin dai so ronye granyen ar so men nandilan kun tawo son awro ande so mena mar dai obisin de kura abuja ro zuwanyen dai surorin adudu lambe goza adudu doyi safin dinga wai kozana ro bulayyo soro train mambe dai shirile toro awunza doyi chidai jama'ir shilan sadin
0: ade aso kuma nganza za awungaisa bayanzai
2: adai
0: gileyo manado ne kirma kakari do ne sheda tamboy birth certificate gultin maso
2: ade
0: manadi ma kaubin kakari kirma non ma na shala son be kin zambiri tin na man kakari do ne sheda tamboy ade samin ba son be kirma ruwa jaye nutin ban jijidius

0: mana da Nenduro Kanya wane mare kala nangam done kwata finally baktirma Adlan nande bayendo sodoa yui so la done ande boni made sandima super uskupal tiolar fal usku fal dio arask super au super lar super fal o dio indi super lar arask dio taji nomba done indi gultana ma adlan nde andia bonuya taji nande kor indi tukana ma ada jawans da nandon fantin lazi bro hawale naptundo ya sawya lenge zol mana da gota padinyen assalamu alaikum assalamu alaikum fantin bao tumangana da jukwa wane mare daji nya fantin bao nya rangnum waltum andia bonum kru adema daji jawam da yimin tola andia bozna assalamu alaikum assalamu alaikum shi fantin bao daji nya tumangana waltine andia bone la gana la teris ne toke wane mare bajin bao beji a sonya yi daji kwa harami karantu kwa naptundoa ya sawya kwa son solmana edema konyen gozo le ande abuzna assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: darupto kilewa
1: kala sele ba la korondi kum
0: ade ushe kan shoro paraskram ta kele rondu mana jindo
1: angala umar hajim goro gambore wa tira tara tara
0: angala zoro umar habib tumangana ben tina mada fantina tanas kumaro lardado ne nangam kwata panel boxen ma adu
1: labada
0: nam
1: kama diskere ne kama yin la ne sa shi kuye
0: na
1: ni faransa morocco e boxen ke a koyan dima
0: ade
1: a yo kama da faransa kama shi morocco ade kuma jawon zindo na nangam kwata final role jinma
0: nangam done an duk nasar su wanda nangam fuyar ko jin nangam done semi final le
1: ya da kuma ande ma kuma zawiye
0: na'am
1: a yau da ba lalle nan mun ne shi a wade a shi da alamaram dubur ba kama fletina na
0: inda ka men flet na'am
1: alamaram da kuma diske done kuma distance to bakuna distance ne kai kama ba ku lezina ci afrika da artistin nan man a nangam fuyar rarsa kwajin bawo an jero ba dina ya lezina koroti fara ma zurbana da su da mai rosa da dai awa da ke ma kande mun jin na shi ma ko jara da mun jin ba an da to man sai rasa ya afrika da kuma kulu ne mambu shi ka faransa a tsida ku ci kuro kuna da dai morocco da kun jin ba
0: a da yaro a turum amma morocco da san da durin za da kelluno zana ta da jin zana man bediya
1: da dai ni ji da ko jin ba ya biya wa dana ji ce sarina Allah da wani ruma na yi da sana re ya da morocco da ya arda ko jin ba ya juri robot da biya ya awa normal da kam sulum ma billa gare awa dina da mai kam kullum magana la am sulum da ra sai nan da su ya ma morocco da ala kana sar shi wace
0: amin ya rabbal alamin an gila zoro umar habib nguro gambore yenye lokta gonum ande abonum kurade ma nye benum da yima yanda jibiske suru biske adone kwata panel baktin ma adre teda zawo kurulan lardi so kana sar so ndin nangam do ne semi panel rokozen assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: amin wa alaikum salam uche kin shiro faras karam da kelero
2: ngala zoro alaji kallah ba ke kana suro ga ke kwa bolya ne ba karam karajo karam kuye
0: ngala zoro alaji kallah nya kirin suro faras karam da kelen a to mangana koro da fanuma
2: a ngala fa gana gari tram ne fa gana
0: ko
2: ne fa gana
0: na'am
2: ike rin kuma kuye bakin ma morocco faransa ya bakin nare ayira waje an je dinga afrika in kare amma bike da zau faransa kan buru zau amma an je dinga afrika in man kare
0: na'am da biske spain na belgium ma dinga wara kollam do
2: spain na belgium ma dai dai amma belgium da dinon da spain ne na zan yi amma hangal ga na da yara wallo ma belgium ne sai a kwalkin ba ayira kare gudunya belgium da duniya zari mazar da gina za su yi second half ko le zai ranar wata ya kafin biyar su kai a wajen singalan wasa da ruma wanda ada yawa ya sani kambo za su sai kambo za su ada ya sani
0: na'am yo na'am da noya England na
2: a noya England na sai sama so dole da ka kalfutu bike din rukuna da bike noya rukuna bike England ne rukuna sai dole da ka kan amma opportunity da England ne sai ka goye biya sai
0: ai dalilo
2: dalila
0: na'am
2: udan England ne ma da dunon gawon za gawon noya da fazara
0: amma noya da sunday fun za da romia din eh dinai sai hanu tana da ta nas kuma ro Haaland bai
2: ah Haaland bai amma ngawo do in no way mari sai yo Haaland ko din ma Haaland kilo din mai England din fuzu da kam yak asin war wannan ma sai ya kuzo kurse ya kuzo dinan no haja e da asin dan kaja la a wannan kaja na sai ya kuzo dinan no haja e san ma gol do zai ne to wale na kazu England din sai ya kwalji ba futa alamarin biya fule suna rin
0: ngida zoro
2: Masha Allah.
0: Nyura askirin yana alai kalla nye lokta gonum. Ande abu ni mkurade mabwen kada yimayen goza wala ande abu zina. Assalamu alaikum.
3: Anangu salamu wa mzulabala yari.
0: Na, mwisho kinshiro para askiram da keliru.
3: Awar deke ni Yahya Muhammad Hausari.
0: Ngila zoro Yahya Muhammad Hausari.
3: Ewa, kofaldo ni agachi wangana. Uwe.
0: Na'am.
3: Kuruka ke din ku da ke kubu ne ne. Kuruka ke Morocco da Rayana do utu kam kuma tsaye mana zuna ne. An kam tun ma kawara ke mana alai.
0: Nda kamen kam sulum da ratin har hangal zukol zubal da dake baksina rawallo na ma kuro min clan zin knasar to andin nawa shi kam sulum du.
4: karam deke le fi ma samaina ngura dan kolo kolo ay ndi su dia ganyen ci bingo
0: an gila zoro ma samaina to mangana koro da fa nuwa
4: mangana kam maso
0: nam abitumawo
4: tumare
0: nam
4: sile zuna ala maram doyin kutu am gawe re guzana re am di africa din alama boldu ti pop gozayin bayan de
0: ay dalillo
4: ay alama sile zuna
0: da kamen
4: ah morocco kolluma ala maram run fast firma alamaran faranta ya su tudinin
0: da de kelon na sha ko a shi france de morocco da ko no la
4: a france dunun ko zan sha u bi kan zaru rukuna france sha ko jin bai alaman da amma morocco shi ma ka ande sha shi ma kop du goja raye to alamaran dunun zaga da ko da suna
0: kuma anya sun gina rollo no ma nan gam done semi final rox le jin ba taktin ma sadu indin pindin nen nan gam done semi final role zina dia
4: yim kuma gure kulluma da shi ma duna ga koya duro
0: na'am amla ba hola
4: a da labar wali no ya biskin zanin gawa yana da koya da rike da gado
0: na'am
4: man da da shi go jinan mara ya da amma alamaran ranna ya ba jin ba kurungai ne duna din sai ya kwazana
0: na'am mana duna yadi miya mana ranna ya bana
4: Ajam to kuma ngudo rada na dem bi ma ku zai fal turon
0: Ade gulzena ma ni kuro min ade dima wa
4: Wu kuro ni din ralla so do zair ro ro kin ba amma bi aduna nun sai ya kwazana alama fa lezuna
0: Na jire daji Amin ya rabbal alamin daji niro askrin yana ni lokta gonum ande abonum kurade ma fenum da yiman Assalamu alaikum
5: Wa alaikum salam
0: Musha kan shiro para scrum da kelero.
5: Kiyasle alhamdulillah Umar Abdullah Mustafa ngoro abagan ram gidan she mane.
0: Angla zoro Abdullah Mustafa nya krinyen.
5: Are lamar biya koroso baro biya tumande project kwe mare. Tupena France are sema final lokoda ne tumambe.
0: Naam suro quarter final din Spain na France de halamaram nangam done semi final rokote mbey.
5: Ah semi final mai final zamdide.
0: aiwa azu yo lardaga da aiwa azu sai sororo tikiri wane mare dalilin bejiro lono ma
5: yo lamar zam da gem kwere
0: zawal done abdullahi mustafa kamgat da ji wane mare yin rangin multum and abonement amma son ne kaudin a batalla lok to ganairo lenye ishen kaulen yen din da ji zawal fal ada gonyen assalamu alaikum. Wa alaikum salam, uche kin shiro press cram da kelero. Hello.
6: Ah fine ya, wala cram da kelle akai.
0: Ade nduma na jinda nan da abo ne min. Mamen dan nan da abo.
6: Tiago Santiago.
0: San naam, gila, anya kirnya tuma ngana ko roda fa ni mange.
6: Ah ba ni ati ba. Jama na jaman Allah am ya dirka ta de.
0: Konum de ngala rafantim bawo Mohamed Santiago.
6: Ah, wo ko tawan am di Afrika kam bo so lokku ne jaza sa safari.
0: Mm.
6: Dai kuma ko koyi so fara sa ti monzu. Amoro ko akurin da ta monzu.
0: Kuma mana yin baro da mama adu a wo kinasar ba Egypt ya sadana ma adu yin baro da sauro su de.
6: Ayo ko don bo so dun ya aula ta di aula ya zo ko sura.
0: Durin za in diga yima ya kitu mangana injury le zana bisken za sai Argentina box sanadin. Naam.
6: Yo dai au kondiya au kutia au ya mana kuma ba farazi amandito kuma moroko di moroko ne tumatini fazo kuma da kuta.
0: Naam.
6: Ah amma kiya ya ne ya jambu da kiya.
0: Gila zoro da zinyo askrin yana. Dr. Gonuman da bonum kuradiya manye bayanum da yimayan Mohamed Santiago. Glazoro harami karantu da je ko anaptun da sauya paraskram done dekkele kuna karau da rason mita fiskus kunu da uwanan to slok to ganaro lenye isha da je paraskram da gonye konyen.

0: dai foto gullu waye dai kanuri suron zakara hade yan diro sare
1: da
0: karuturo ko jiye not baye chido ba masa ai wanda ma malum sa wono ko ya fal mata ya fero ya fero duero ya mallam aja ba man shigi amma ai gul ndaso so gullimi ga induma dai karuntu de fatero ko luyen au kaman zai shi ma ga zaps dai bulai wa jere
1: abi a wuri saudi anju dare
0: kai a wari kuma da waya dibo ji bai mama da
2: so ya ma ga da wari kuma da
0: sai ya da wani mu da ya wani
3: ya
0: a dai guru ni ro kon zai ga goje gaje
1: da na di sama sari
0: abi ya rabbi la ne ba ga boy
2: na'am
0: kin da bin jeno
2: a kun ya kai shi da
0: kun yas kabe
2: na'am
0: to awo kun ya kame ade
2: na'am
0: mana da ta mutu won
2: mana da ta mutu
0: won njilam la njilawu won
2: njilawu won
0: de lam la njilawu won
2: mana da ta mutu
0: de lam la njilawu won
2: nam njilawu la de lam
0: de lam la njilawu
2: lam la njilawu njilawu de jiri awa non ma njilawu njilawu da awla kam so njilatu ma tan so njilawu do ma
0: de lam mi anda
2: de lam mi urimi gumba
0: da so so ngo de lam la njilawu won
2: ade tamatu wono shidaye nyoro bulay ki waara
0: bulay le shim kayim da shim
2: ko seri
0: wushe ar kemeru no wachaade
2: nan der kemeru ma fantin
0: aje a fantina ta
2: ande le fayana
0: ade jere de lam lanje law wono ya fal mata
3: a waara sayar materna ad
1: jerem ne
0: ni ay guzina ba
3: ko waara bara tradikin do
0: ba ko guzina karauso manan ngiso nak kamayen kara guzina
3: ba sa kamene ko le
0: ndilam lanji lawo
3: ndilam lanji lawo kai sa da kan la kalera
0: let kam mai ya falo da
3: len ne ya
2: falo ora da gune da suluwi
0: ndilam la ba masa
1: a sharu abun
0: mabura she bula ye aja ba kalama ndilam lanji lawo ne she an fatai da mara ko luyen da ya ko luye ande ko ya mashuro sero an fatai ro ko luyen kritu faraskram da din duk lawe da rasul kalami tafis ko uskun nda uwa filanzi efemilan faraskram dilan malmande ba masati jayya ba gamboy daji tasha kayim la ya kuru ba ya palmata malamudia ababla mai so ndu andre siruptuna lenye tusulan waltiya da ya kuru faraskram da goye konye adata ide

0: Mana jireba du wonu mana date mone.
1: Mana jireba.
0: Mana jireba du wonu.
1: Wona din kara.
0: Kamilo zamuma. Oche bula modu.
1: Are are.
0: Are kakalo zamuma. Kana mikin bawa dero.
1: Ngoro da ambe. Awo ngoro shimari. Kuska kullan tara fijin.
0: Kuska kullan tara fijin.
1: Ah ya risi gaya. Bare faro kina rita makrib da ku tara fizi kalli tara ura zai da wanzuro tulin gure shati.
0: To, atin zu da aptin juro.
2: Zamya.
1: Aba bula mariyo.
0: Aba bula marongo yena.
3: Yo shi makanur yayi kokoje da kamura yayi kashin goye da nimlari ba sai inda.
0: Ngurai.
1: Kalla kamila da amma kokojirba.
0: Kokoja?
1: Ah kokojirba da tunare.
0: Ngila ma kamila da sunan ma alhamdulillah dai. Gare ba? Babula modu. Goyi shi me di humana. Mamure. Para scrum droga koro kande zapsu kande zamyana anda sha barra ta assalamu alaikum
4: alaikum salam
0: ndukla zawlet
4: ata wuro kolbote manaji
0: fatima kolbote nya kirnya
4: para scrum ndukla ai
0: ade
4: folende ikiku
0: nya kirnya
4: dalila yaolo
0: dalila yaolo aymanum aymanum tumuturam zumbe yon dalilla nya ndu zabcin jiro
4: ya falmata zati
0: ya falmata roj bacina ya falmata dalilla nya
5: dalilla na wana konga asham namzuwa
0: konga asham namzun gaiwa
4: har bazau takal zati
0: gila ya falmata zasura chuna
4: towar no zuzane ba
0: yo wa gila kade ba kade zamun ba dalilla nya wono konga asham namzu ya falmata hairwa dai dugula dai
5: konga hairwa biya dalilla ya
3: gurzam ya asham namzu
0: tero a
5: konga
0: hairwa dai don diwono a
5: babla
0: dalilla nya wono ngofal goyen yakumare fandi ada assalamu alaikum
6: alaikum salam
0: nam dukla zawale
6: umar alhaji umar manai zajirilan
0: umar alhaji umar nya kirnye
6: nam koro
0: kande dam korombei
6: anda
0: not by chidono
6: a charma do fangana do charma no me
0: ndilam lan jilawdo
6: a korobia uro kata lan ngai kata lan da uro holi
0: kun daw me jel
6: kun men yakun me kun dare inda uro
0: kun men yakun me men ara kun de koronde kuma men yakun ya manin gudu
6: am nam men yakun uro
0: balai ali malam risidi ma malakari rihuma na ma faishima korodo suka bikaro bozu nda kosai gultina da furtin zimbe yin kosai
6: kosai
0: ai furtin
6: kosai da kore tsandu ya so da yi wai na so kaka zan au are yiro da kwa afuno akashe da yi sai ngalo nyeza kol zain din dai ko shi nim kujin ko sai di a wai nasu riyan kujin ko zan nan ka dawal mar dai bari a funa da ya ko sai ya da
0: ngira ka kallo biya hutu gurdina da golimiya a wa ada samun ga da samu ma
6: yo dai ka kengo ikikin
0: kan mike
6: a dai gambo din ko zo hanga na shi ko so to ushe te
0: yo da ba yiri ko zo
6: ba a ba gina a ngal ngalo da yiro gunzain
2: a ngal ngalo wadwa
6: nam
2: bare mai barijin dona dumbur ngumde ne horon zubakta de
6: da oi zor la maka kan
0: gangan
6: bawon kamsul zo ni gani
0: kamsul zo ni gani mamel kamsul mu anyu za
6: na shan zarin kutula azuna boye murcha mana
0: ade gal ngadawu won
2: gal tin galo wala
0: nan
2: am zo nyoro kana zai dura
0: gal tin mangalo tsana ade jira te bagana am diyo fatoy fandi na mare dai lenye to sun waltiya amde njum hawrairo lokto agen kwa kurwalde dai to mangana lokala

0: gila ushe ushe ushe karuntuma paraskram doni nduklawe ndarason kala mita pisku uskun nuda uwa filansi epemelan paraskram ndu kirma ndia karanta bade mwolo na ma sura balbal doni paraskram deledan bai masa tijayi mbeyi kuru adema gamboy union tashaka imlaya apa bulama kuru adema ya palmata mala amadu ya so chip jim deledan kasharu daji kuru ngawa adila arachide andi kama kwa birnia buladi alan paraskram da krensen ma loktu alan tamu kuru sandi paraskram da rorupten na kasharu daji lanyi tusu waktu gana lai hotena am suro jim haure duro waltu yen nashandu ilan chiyenu pama sati jay
1: yoga
0: ya damien jen
1: daro kinmien arakami jen
0: kinmien arakami kan men araskin me are kurushe numa mare dare yo awarin da bayante kuru gayar teno kulmuska dirta
1: yo dirta are suro bunen kara
0: yo
1: bure da dirtu gurda wala ma sa inni kala fona shi dirtu ro
0: yo
1: kulmuska de wayno tani inni kulmuska de kuru bayane kulmuska be
0: Blocked in. Blocked in.
1: Basically, kya karan selima ja kalmus kudo.
0: Yeah, no.
2: Mustar kudo ya. Yung kumbal la, yung kumbal ba si makalmus.
0: Yeah, wow.
2: Aro makano re.
0: Mustar. Dirte de. So de da.
3: Mustar. Yeah, alam ako makuro kumbal buskin sam yun yun chulan makumbal ba ya. Da si makalmus kudo.
0: Yeah, wow.
3: Dirte are. Dau gune la ni rashid ma tinu rakam dimi ausa yak ausa ndi
1: sa ni kala
3: da shima dirtu
0: do
3: kri ga ibaru ya balanta ndi ba
0: ba ga wai kri baru ya dirtu nan tu ndi ba yi wuje te ga da kilte za mi na da bi bala
3: ade
0: uzo ka da ro da ji huye kin da be je da ba gan bai ka adam da
3: da kin dimi ya she
0: kin di be da fi wa
3: yo
0: ah kundi me zafti
3: yawa
0: awadi yandiya na le zina ari kolle shir kolle konya
3: yo yo yo dai
0: njimallo no awno
3: ah njimallo na dai njimallo na
0: mana da tamoto
3: tamoto ya njimallo na ma dai shir awo kam muko jar awdo
0: kam muko jar awdo
3: ye shiro
0: yo
3: kam muko jari taro nani mbe ashura
0: mana de gaide nindi mare ardino arjin ardino ardino
3: ardiona
0: kurunjimollo no andi sotemone
3: ha ardiona wede awonga na mukome ro shuro ye ardizna godle njimolle sha
0: ari ja o ba gamba nye tafta muwe
3: yo dai nyoro bulai kana
0: bulai shimde wotum
3: ngamda
0: ngamda sidi bien de cheke ben cheke wata adaye kondu aba de cheka dai ya na mare Ndura le kukoyen baba bulamu
4: Ardiono
0: Njimollo Mana tamutu ndiso Aba lenduman mal jira
3: Kamar shim kanime
0: Ardiono duwaje ko son ba gambaye farrono kuke kalngina son zafsi yardi ya fal mata nyura ye
2: Aba
0: bulamu Aba ba ko zara ji
4: Aba bulamu
0: Ardiona njimallo na Ardiona mana mpunzi be kamanzi be njimallo no en kamanzi be na tare gre zina be nda so ro zina do amanda so kuma leyi furum pergina son zafti ya
4: Ardiona
0: nda so Ardiona de wan njimalle awado
3: Ardiona
4: de shi de kamobe
0: Shi wani a nan maro da yake ne? Nan maro yake. Ai ma forget ma koko.
3: Ardiono ya.
0: Ardiono ya da mi ba ku ade duk sala Ardiono ka mu yiro. Yo da fa duk. Jumallo no are kolle ko.
3: Shi ni kon ga Ardiono ka mu fande mi. Ka mu dai nyar Ardiono ka mu fande mi.
0: Nda so so ba da shirkon ne. Shir ba zanye na. Ko ba ba lady kazina. Yo da jumallo no are. Kwa shi ma chama ko rodi do.
4: Junojin na wanza ma ina.
0: Njimollo no. She njimollo no ar magudu kaman der. Ada ro zuna. Njimol jin na ya dia dugle jin mare. Njimollo no wanza ma ai. Yawwa.
4: Njimojin nan dobe.
0: Ari ma don koye. Gala zaftira kwa.
2: Njimollo na
0: baga gwe tatamum tatamye kikille kiltuda
3: nade
0: da ba kanim kanim yanje kwa
4: bismillah
0: kan meluko meluko niya kun meluko me
4: nam
0: kuntu sai kun mono mana da nyari mbey sur lamar din non kuntu sai kun mono kuntu sai kun ngai gutin non ai nyari zo non
4: amma na dai kayan wadin gora kobla
0: ai amma la dai ai nyari do ai nyari do yam da ziya ba ma sai kala
1: yo jawar sana awro
0: eh
1: kutu sai kum kayama dambuwar sala
0: ade
1: yari ma ade yar kayama yi she kauna baran zai kura komanda kirye zamno
0: furtunza duruza
1: ro shago ne dambuwar yar
0: ni dambuwar doctor nyama ai ba ku da nyama za ne
1: ah yoran dambuwar yar ah nyama so gine shi ba kayama guda komanda guda furtu mai shi
0: shan mai ya tuntutu
1: tuntutu ushe tuntutu
0: ya tuntutu wazi
1: ar waza
0: da mu mana ba mai ronga ka
1: ka a mai shi dar da ga na hulu yoro choram kuleri
0: ah kullu da bai shi
1: ar waza kudu sai kum kayama dambar
0: sa no a lenum ranum lenum ranum wa ko yi guljin ba sha kin ga yanzu dunuwa mare
1: dunuwa dai
0: ah ar ma kudu sai kum
1: kayama dambar sa
0: kayama dambar sa dai kabilo za biya na dai ba ya fara mata ka anin je. Kinda kin tulur me za mu yanya do? Ah za mu yana dai. Za mu yana do? Za korena do za ti am patero kulle. Duno gana kwa sa kin yere.
2: Ah. Dai kin muskume.
0: Kin muskume. Ashe ba kana ba za tsana. Mana jire ba duwon.
2: Ah
0: kana za so yi. A kana ge ba a zafi ba bla modu larmiya yo da she mana da tamoto don mata chambaltin rumiya wato magana za mu bin sharma chambaltin rumiya
2: chambaltin
0: na
2: Chambaltin
0: ne ngulu ngulu le wala ko putu wala ngulu ngulu ne kutu wala
1: Chambaltin rumiya ngulu de kullu mal bi annan mun ba kuma kuma kuma ne kemi mai kutu ngulu ngulu ngulu
0: ngulu ko tuska ji tunda
3: abiya da
0: Chambaltin rumiya ngulu ware mama jawo
3: de kamla la gon mana Chambaltin rumiya cika zu
1: duwana duwara ma zai mai a Chambaltin rumiya ngulu sai mai
0: ari mama da to to magana ba ya farwata yanzu sabsira Chambaltin rumiya ngulu ari mama na do ai ngulu
1: mauzuna
0: suburuje kwa
1: iyo mauzuna
0: bauzuna
1: na kuma nyari ma da yare bi amsa daga kamar do suru
0: waje so kulje
1: ba una yin wani a wanga be gurja mana dana ba chambaltin
3: ngulu
0: a wannan
3: kama
0: da
3: zai
0: gurzu da ma amsa do zai no
3: ha wannan man ya zo kulje ba ni ma da gana
1: malime ilmu yoto ngai me ma talani ba ni ma
0: dai ba nazu ni kai ba nazu na dina mai sachi
3: dina mai sachi kam
2: mai rashin ma kai tana
0: yo kam mai de ya walwata ni ba gamba ya gudu zama ne mana so karo zore na kama an kara gurbarwa ga irma da kara
1: kira lamana dada shafan ni ma shalerin ma wani ma garantin ba da
0: ya
1: wannan kira ni
0: kai si
1: jere
0: garantin ba ka dole guje da
1: ni so Allah ya yuro ciya wani ma wani kamin mai garantin ba jiro garani mai ai
0: kana da su tule yo
2: aka tutun ne ma kala na faltin
0: din gila masha Allah ai ta daye da jiro askrin yana a karantu ma fara askrin da din duk lawaye da rason kilometer fis kus kun nuda uwa pela fm la fara askrin da le yetu so to kana la wanti a koru dai jami da patoyero lokto ayet ka duro karantu ata karinyo

0: gila amat shatima yam kaka faras kramdan yin duk lawe kirma da karanta ba demo lolo ma faras kramdan bai masa tijayya ba gambay union na aba bala ma ku ya fa mata mala umma ya rokoro faras kramde suru fato ilan tande kuru ruci di ande fato lan lokto alla na ande kransen ne bozen ne beji da ji kuru kirma lokto am patwe sabur usku pal diolar pal usku pal dio arak sifir au sifir lar sifir pal u dio inti sifir lar arak tiyo dine rannu andi afanduit sabonu andiro sundwa na dawa da jikorondo da yuko da jinko kamla kla zawali assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nduki la zawali Umar Habib ya karinya na aiko romo laka ande zamu
1: Alhamdulillah
0: Umar ko
1: ko
0: ta na san san ko le ko ta class ya class Bulayima jero
1: Ah konda iko
0: kondu ayima anglade Are moyina Karam da dai ke
1: Yo akate Laiya kuma ta kwa isha Islam baje Ano ne ngorondo mu ko kuwa ngorondo uwa kan wato sunna benda bro Ya kwa ta ya bora la
0: ngulondo uwa do sunzambe yi kanuri lanno no da suro zamne yo no
2: wala ga jumun
0: zai hamum ko ni panji ba
2: na
1: da ko kun na da lo de boy
0: ngo gaji gul dina no
1: yawa
2: allo ngulondo dawu yese
0: dawu yese no
2: allo
1: ayo ba ne ba to wala mina
0: Nam
1: ngulondo dunduna
0: ngulondo gaji ngo fani yana ngulondo dawu yero za kakalwa kakal giyo ndura yele ba masa gamba yini
3: yo we not in yari ngulondo gaji ka nirin ma fallari be ngulondo gaji shi ma gulzai adu darman
1: dunduna
3: Ada dalang gok. Ada gulung dua bulan. Ada gulung dua bulan.
1: Ya wah, kelakar semua.
2: Gaji mana?
3: Ya sih buat mana gaji?
0: Gaji tu faham tu na. Gulung dua bulan na.
1: Kamza. Ada yang paling mantap lah, cuma kau ay.
0: Kamza.
2: Minasawan zazur Maya.
1: Ashe
0: yawa zamne konye
1: maga mo le yese tike zamne
0: kama kamza
3: ndifara do de gamiyo no
1: ari yige
3: kadre from jimbada
1: kadre from para ari shi
0: yawa
1: na zamne namba
0: zamne
1: jangala kama kamza ona kul ngon kanyero
0: kul
4: Butu
0: ai?
3: Kai ga el marsu ta wono.
1: Butu na wa kai yero ko.
0: Butu ngawo kai yero ko. Butu ngawo kai yero ko zu? Zodi gana kutu askan yana nyiro. Nyiro askan yana. Nam? Lei mane gana kutu todoro. Amma dai ala baras koro isu kana? Koro de
3: Zap
0: ko no. Bala na chu. Wa alaikum salam duk la zawlan.
5: Babu Umar Ali Malam Rima la kare.
0: Ali Malam Rima la kare da koro muke zame na fanma. Ah
5: fanira amma yim dai. Duno mama da shi ta bulo na.
0: Duno mama da.
5: Ah.
0: Yo she zapta manum.
5: Ah fanni duno mama. Ashi duno mama da gashi kuma duno mama da zaturo
0: yo ikele kuma nyi mango ga mama re kwa
4: ya ga ngainum zamnu mi akam gare ka zan be sikya shi ma
0: kido
4: korodin
5: na
0: duno mama ike kuma korom di ike ko
5: yo ngila kirma duno mama
0: ai manum
5: te moyumba
0: a mana de koro ai kam yo wandu zapchin
5: a duno mo ya fantar yo
0: duno mama
2: ar koro dinna koro dinna zamne
5: yo koro dinna
2: are
0: mawa bika ai kenan mawa bika ai kenan
5: yo ada shikenan
0: gade ba
5: a gade ba kamar da
0: yo kande zamun ba kande zame mana
5: da da duna in ka kallambiya
0: not by chidono
5: ayo
0: chuluma ali malumri malaki arire ya yo no leono yo assalamu alaikum
6: alaikum salam bunu to jani kondira
0: nam dukila zawale
6: muhammad ya haya ngoro shokare
0: muhammad ya haya nya kirnye koro kanu ikimila ka ande zamu
6: kanu duno dia ko duno ya kanu ri duno dia kanu ni zame no ya dan kanu do ba duno dia ko duno ya kulam kanu ri ar zawarti mira wonno no ma anda so man dio so jani ay
0: ay ro gairu gulama lenum korumba kanum be yake
6: da ringa lare ko ni aba bula wa zuhura iko nan wara jos kan ba
0: ajab makila ma anda so so ma ni ai koroma da jetin baya
6: are haya
0: kanum yake
6: ta kiri ai da warti kere da wuri kike ni kan waro
0: yo kuma an gai makara
6: gai makara ya ko kuma
0: askur jana le da warti mi are ngira muhammad ya haya jura askur jana assalamu alaikum
7: wale salam
0: ndukla zawale
7: alangro bayi ala kawunjo
0: amin ya rabbi ndukla zawale
7: kuma zanna gubiyo pompom mari bypass mmc
0: bazanna gubiyo nya kirnye
7: are
0: kande zamu milla
7: ya yeso samaso are ah nda so sai akan
0: yawa
7: no samaso
0: not by chidono
7: not by chido
0: ah
7: wa uno ngana are kam nya non zero kutu wanza maro ba gwensa are uno ngana frem
0: ye fa dira kanu
7: ah yo kuman
0: wanza maro ba gwensa no
7: ah kam nya non zero kutu ono awa wanza maro kanji zaka da mare malam la are ma shuwa ko duna da ala da kam da chiru
0: abi ya rabbi
7: ya ba kula ma ya sha adu muna koro ala zaftin ba me nan kam da chiru na nan karo askarin
0: ngila dai
7: yo dai koro ka ki are ono ajam giunga udayo no kama sunzu ayo no are folde yawa indian zede are ngo ma dalleyo no ndunzu ay kan mapa no
0: ayero
7: are ngo ma dalleyara ndunzu kan mapa
0: aduro ngo ma
7: dalleyo
0: dalleyo no
7: ah
0: ndunga kam do ngarri matsana da kuma mani min
7: ah dalleyara da exam kinao
0: zamne zamne zamne kole ba masa zaftin go ba masa zaftin nunu
7: ah dane zambe ne ya kama ya daraja ngana ala ne mkam do chiru
0: ah
7: I don't go ma dalleyo no jija kan masa ala kallango ba awore dili non go boy ba to to wore tirin wore koro la ba te ku am kadanya kirme radio da ala nya barazo
0: amin
7: askarima
0: askari da
7: kurman ajamgi wunga udayo na kama sun za abdalla
0: gade jere
7: yo dai dai kin ya kin de kan no hode duwo na da yar za fa dai ka kolin yo
0: kan no
7: hode da da kam kada
0: amin kan no hode de ndu za abcin
7: ndu ya kal ya ni falwata ya kal ndu ya kal ba ba bula ma ya kal ba yin gambo ya san ma so ba yin ya yin
8: jere
0: kan no hode de
8: kan no hode de biyo galjin ba
7: aha ai mama na riyan
0: ko ba ka bai zafsu
7: a non una de sama son ya ga mun san kala markan don una ka ta
0: da
7: ala nan kam da ciru ala kanur da harsu ala dilir da borna ne riyan guwa herin guwa ya yi tire
0: amin ya
7: riyan wanda ya tsoro tam tam ma
0: askarjana ngira askarjana zana gubiyo nyura askarjana da kasa da mu
2: tsoro sha kasa da
0: ala para aski Horas kram doni ndukilawi ndarason kilami tapis ko oskun no da uwa felanz efeme lokto de ngwa ndo klas udina dia Assalamu alaikum
9: Assalamu alaikum warahmatullah
0: Wa alaikum salam ndukila zawale
9: Bakura kiri kimelo na mafana ni ngoro wadiri bindi anya abo
0: Bakura ushe kenshero
10: Sale ushe kore folle oro da ta.
0: Yawa.
10: Sumo ma bro don.
0: Su ayo no.
10: Sumo ma bro don.
0: Sumo ma bro don.
10: Ah, mana ta motu.
0: Mana ta motu wa manum.
10: Ah, ya fal mata oro da.
0: Ya fal mata roci na.
2: Sumo ma bro don kalari za sumo da ko na wara.
10: Ah ah, fandi.
0: Ngo ba ma samu ko absuna.
11: Ba kura.
10: Ba ma sa.
11: Sumo buro tambu amma kangari waje rojin no
10: are dire sumo ma buro do kangari dire kende sai
0: zafuna ya
10: zafuna balle ne ba wasa zafuna
0: yawa
10: timini ne no
11: timini me
10: ah
11: kasuru musudu
10: hali haya
0: aje wakala
10: ba bande ba shuka ba tlewa da karme
0: kreze
10: Dala
0: ba ce ga wata
11: aruna
0: wuro
11: wuro. Kina ba kura jira. Ya
0: ba da ya bari jaka ba. Kai yasa. Timini me?
11: Kasudum sudu
0: on. Ai folle?
11: Folle.
0: Sumo ma buro do. Kangari mara jendum se jero jinu. Ai mutawud mare mana. Assalamu alaikum.
10: Alaikum salam. Ba mun su jari inda don da kiliya an da tundo.
0: To kamla kuma nya soruna.
10: Ah ne zao matin da yuwa.
0: Jire.
10: Kabinto ne sa maso sai a duguna
0: ngala wishe
10: ya ko korai la dog dog la ngol be
0: yawa
10: a kaskingalo ya ngoi ya duno
0: kaskingalo ya ngoi ya de mana ta moto amanum
10: ko ba ga mu mi rica balan goto kam kura kam ganaji
0: ba de mana gulle
10: ba sana gu yoye ma mana bazana gu biye de zero sa solo din mana zire
0: ade jire kuskan
10: nam
0: kuskan ayom
10: kuski ngalo ya ngoya doko
0: kuski ngalo ya ngoya de
10: ada bagam bagam bo vida ni kam kura de bisinda
8: ni uriya o mari ni robula ikin ya ngala de unot ka ga de kuski ngalo ya ngoya de kala boromen yayya da
10: ama jel karangama dia
8: ada yarin da nyiro ko ayi da kanda yi gina
10: ya waza
8: na'am
10: bismillah
11: ah bi ango ah bora me mamuna za su ko yau
10: ah ko aya fa mata yar ko yau na bura wa de
11: ah
10: anda ya da kampol na
11: yoda yi gida
10: yo ga ya
2: we batarto na wannan
10: ya fa mata waje bula shi wuri de
2: ah bula nje ne mun jin ba kwalle
0: Baju ka zam ne kwanyo
10: Baburu tujani
0: Naam
10: Zami uro sa yano nguro eche
0: Ah zami mba njima zam ne
10: Baburu wane njima bula chivine
0: Ah bia zam ne kwanye
10: Yada kiski ngalo ya ngo yadu Tuuruma ngila wawada
0: Tuuruma
10: Ngila wawada
0: Tuuruma ngila wawada Njiba gambo ye njida yagulu
10: Ala zaraja kwa gula liya hapsu kili wanchi
11: Kala bora mi ya ilu magudafa
0: Yo
11: ngala
0: askar njena njena ba shuga ba kasa da mu ta magana faraskram deder class uduna loktun deder boro yozoro majin assalamu alaikum
10: wa alaikum salam magunin tijani uba ka nan gura premier yi
0: ka na wadum kor makerim
10: ah wanti kekere ko kere ai a kamna a bu a awo ayo no notu ba dila inu wa ba
0: notu ba chidora
10: ya notu ba chidodi ayo no kumbu awo wanza maro malum sa gulada la awo kumbu na sori dinu a awo sa doctor sa kakara
0: na re shirma zautira
10: gela gere yoda
0: gere aye
10: gere ye namba menti do dai
0: namba menti on the zapti wow
10: na
0: namba menti non tawdo do zapti tokko lebu ishin nono mana data mun
10: malum riwa duwa
0: are za a ba tawdo da kara le do te so
10: ya de ya tu miro de bu
0: a tu miro de bu tawdo de bu mala
11: idu mu zo
10: kara
0: asko yana jira tena jira te magana botin na la rojen lokto de baboro chezira awa do de zapti mar mo bare ko len la zamye ko nyen mar do ngui nda zo ngila ba shu a baba brama baba sati jai
11: ayo lokto bi kana bi
0: zapkote ya kala ko romade ngwa o jawro tina not ba ya chido anu kuibu club bu armenan wazu won alai gaji mai da wuce ba korodo suka not to buy a chido kuyi club armen wazu wono nda so fallere ya wand lamlan jilaudu che kam kila kuyi ruwaye su sun zu wono ndilam aya wala ka suga ne
11: ah ta so ko
0: ndilam ndilam lanji lawo kam kala ku roye su su su wala ba ga boye ah
11: okay duma
0: kai so ka yala bara dai kuma dero asko jera daji nandiro asko jera kasa doro para scrum doro ruptura tamara barua kuram da le lokta da patola no sana da krenze da zaurongu ala barasa ke futu ba na gube ye gudzina ide awo boturo dalil para scrum ade dan fadi ende cha kam sai sore no lolo ma daji awadu aw kangurne tilamka da ide ala barasa ke da jada da bana ala kasar jir kasar asira daji am patolan andia krenze na sonda bozana bozen da sonda tamuya duk sura skrenyana wajam so san barai boza da ji korode saka kurkorode zafsa Allah ndo faras kram de tamtam de manyen da so ni da ji zawon de da sambi soro futu gulle ne de sambi soro kata kam sai rasa faras kram de ro korode ro za zain kulu boza ya gul sain da ji susunan di loktualan faras kram de ro isu ruptua una de ro faras kram da dor ya kuke ta kana budu ta jari kodua ne dia fa jarayen a kurtu gapsuna dai da yasuron da lewailan kurno
11: amin ya rabbi
0: wassalam

0: ngo local government ngailan bulanga imbere bulanga yarin daralan layanzuru ndara wujin ndamen gayen ari andero isa mazeni sanjiro yenni
1: ngila zoro malenti jani na shamo waltikin amma sonye kaurido ne jami'in be moyena kaudo ne kirma shi kaurin zada kirni mino korondedim jemis
2: kurabari
3: a umra da tun Allah ta diya kuma na sha alaman zuriwa ya da zuwa an da yamba uzuna birni dige ima buladiya da san masa ya sutsuna dan kuma diri monchi soares buladiya ya da nalan malam dilali ya jin ba nalan a walari tariki lan zuje ngai tari lan dai ba da malle zai ba soku ba malle zai kafa kullata na ro doktor makwata kwata da zai ba inde
4: a wadai murada ta da sidin ba kuruka andilla andiya wadai muhim murada ta andiro sadina ma da ma saduruye ndede suku sijin bunye mba. Kirmaro suroma shi waleri manna karaye zahir duroma. Jamangu Nigeria edie kwa idanza politisa adi edie napsinze kwa idanza adi napsini lewa edumaya. Kirmambeya kwandena kwandende ayi. Uso tarata kirmaro na dana manuzi mdumanga wanzu dana landanyi di. Na ipa idanzuruye ndi na awashumade. Jamukradia gulitina adamai kudu kwa ntijama ya nankadroa ya jamukradia rugulatu.
1: Kila zoro masha Allah adi shima kawaridu ni jemin dido ni lartu na Nigeria ya andio chinza injurza. Kila ayaya diero sendio choro. Dowari doni gomnate juu le tarjemiruwa itagasinye la awulado ni sendio murada anzai la nkalan kawri gubaye nzara. Malin tujari na shami baringin kawdo ni tumagana chimi mana bala nisha no.
5: Mana lida jimba. Kamsuro din karado.
1: Ngo baye ndo insano. Ay zahir la mordiru.
5: To alhamdulillah kaudai ma awumdo ko ne kanedi gone mana bala ne mana zana kanala awola mana zade kicin zufangina da su ka kanala kalado a oyirake kuma futu mana zana ide ta du indin men uskunin aw bula awoyalan sokotoin kararo na do lenginalan kula shi don dire da jere me degree kin ni me dikine kaladin dikinan mai awodun ada samun gawo zana kuma kamwa da mana zana da kin darum amada awodun gwamnati su din da yarin banye cure auren kurgon yana da shi ma kula ilimin kawo don kula ilimin tenin ammanan ammu tenin madin shin kawo tenin gawon amdi ilim ru putmati no tondina futudu to tondina kula shin dai dare da jiram do kade ya auren tenin da futu amdi dare da jiram do kade ya auren tenin da futu amdi gindaram za da sana da din katerin ayma don wai adu tottopaltina gullimin na bawo dalil kuradu ya adu sudin ma da shi ma futudu yin ju amma da tirayin da futudu yin cida da futin da da gade gade yo kuma misalo na da samiwa kan misalo kala million tulur da yana allo na da samiwa million uskuro waljin da cida don kuma ro kirturo tikin din awodin kan million tulur redo wutu cida da kwatudin kala funa sa u araka tuluro leja ba kam di million tulu da kozu million usku karanga aw lar karanga lezina dalil ade suka da awodin kan million tuluro ni madan kan million uskuro walja awodin kirturo kuma da siyasa timbaw da kala funa kirturo kuma da siyasa timbaw da kala funa rumin da ya awodin
1: isulamar ngawa
5: wutu bariji annan kado sai soro cida da tidin waljai loktu kuru wutin noya loktu kori digin wutin ngu soro awodin katapot ju kamadin kuma da na madin shi ma faida ta kirturo katablatikin
1: amdi sa trainer pool
5: isa aduma manado
1: tutu
5: kuma yala ne chare guzina da soro cidan zan kara na da samiwa kamdin dawero waljin awa kamaro konkomidin gozana din shi ma wuza kalafun nasoro
1: kuma nan din kam gwe kin no balan gile kirma saku akai ritidin ma jiri kirma am da wari do ne le zakir ma am moda ina da sangayya target di awun gai am gai sai din a lokti am gairo walja am di isin gairo walji lokti din gairo walja plan do dia sayo sa nan dio na shando kula sho isa sayo akai so da nganzano juya
6: ngila margule shi gwamnati ruma chaman katab shi ma gwajin nakara kamaro komkomiri 2050 ro chodo yo futu shi malin tujani gulzina ide nonuma awuru tidi nolo no man duso futu isu sidin de gade gade asunuma ya kuru awai awu siyasai nan karro dai kam soye isa ya awudoyi kam sodi wuzen tu shigi sidin sai ya awudoyi isa sa campaign za solan gulzana soru hangal za shilan
1: muradin za
6: muradin za
1: ngila zoro tubangira kaurido ne kishana ade radio jawo da kula da tsare min non go lokti ne lele tubari zinarin
5: ai maso ne sana din a dalilla suka adama da turin ba da kamado a kura fal nabtin ne lai ba da tondin doin a wala rumin na

0: kujiro ba kurukun indimi mana bala ne dare mana zana are shirgin isu sulwa shiro ma ta ginya monjin ba kamaro misalo gumnati are lejinin gumnati isu paltinaro walja she ka ta panzu gozu isu nan beji shitude ne kamaro da tumangana ngawon na our development policy do in Borno state sa kadaro a wono tun gumnati professor babagana ma zan kuma da na da nada sa miyutuluri miyuri yaro projection na da sasare kwalzana gwamnatin gawon zin ishin da gozu ko wani rolon ma Allah sai dai an mi adai da sorin amma gozuro Nigerian fitowa jin da gwamnati da paltina ro walja da rumin katafado mai buron gotuna ma din isu paltina ro walja da yakwa
1: katab
0: aw martini to wandin bawo
1: ngila zoro
2: shi kam da fitinan kararo walja a pidima man kinasar aure sorin bawo don sai so soro karo kamin karam sai so soro kutten karam ginya gwamnati da durin zai sirna sidin rolon ma tabki kama gulluma na burum sadi yar nabtinga yirma to wandin ba a sadi yar tinga yirma to wandin ba don guri ba garo lengena kuboro lengena abara mo lengena umale yimdin dimake shi umale nge diko yo lengena ma da ta yimdo abara mo yende department don yi balle ni yana sandi atat andin ka wande ka da don yirwa marawol tucho yo nan ka pidimo man sai di suro kun ta shara da suka audi ma da faida kururu asalin mojin ba
1: ngila malan tijani na san mu isya kirmaro go azido ne ladan sa di ade siram zada na ngila njugu de patum kshilan ladada putura ya kwami a pituri nga utugi ne suro forest kam dalla bayan tsana ngile nada kra sa miu de klapo na obin de ade rolen adelan gotkotuma kaziji diye den gawda
0: gumnati kala awo duno zalo tarsidin odno zalo tarsidin sonya e project gultina de na rasan gayya katafa da isu wal sahasu shin sa'u araka awo miyo fuye da wutin katafa da sahasu lujo rolon Allah ya sidi a isa son glajin amma gado lero
3: kura bari
1: Sawa da maro fara scrum da ne kura bare kirnu ina karar modu da ne tanas maro bujin da kura bare Allah ji makala futu ju jame trailer da rene boom sadi Allah da wani duniya murar tana matudinawa na shafo maso yalan kusa tare ne malam tijani adam waziri ben ma ka salama rane kun bari mai ade makuru na shafan dilar da usna yin goyin rokara malam duniya jami'a kre borno are makuru na shahu ma duniya konkomi lar da usna madalami da ne kre borno lawan mustafa kwandiga anja gayo nono ne first cream dish mate ya kotina kam balan na shamu iskiango mana faida ne ju jami'a ladan de burum sadi allo dual sandinan faida tai clan kaziya samma mana nina
2: nade
1: ngawo waltiyen
2: nam
1: mana ne tanas maro konkomi doni zahire ita gatinye kusa pinde de masinna
2: nade
1: ladan Nigeria allan kundotin din
2: nade
1: nyatina sala
2: ade
1: isu kam gatin aiwazo
2: awa zinar sadin karno shima audatun so akura larde sadi alasha gawurzu muhammadu buhari shima auda lairo suku kredoyin kom komide samma najeriya yar samma so china har ishe chidau gonye chidau duro training mayena awu gabsunan biya lene kom komide de kawai gabso do isu sha karno ra isa kalakallada yo nonuma woktu fallin karno dim kom komi dimiya zauro alama kut adumaro isu awuda habsu shi ba waktun zuda zana dai shi kuralar de bulin ishin maro kakkare da hazuci ngona da nyinaw futukuma shi malin tijani gulduna ide shi gwamnati har awuri lero suka tamozu biya falgabsu ro kwaljai kam walti suna mar shi da sabsu fija walti shi furtilan bari jinniya na da zanar bari tubari shi ma da toso
1: bin yaro ne kirma gwamnati kirma ya de kana biya suro kirma tin wanzu da ne Allah bin la sunan biya kula katab da ne kirma konkomi ngawai bari tuna da aula lawo da ware bari tuna sun biya konkomi da kandoro lar Nigeria din
2: tare imbei sa aduma isuna man am kurandira bozunai kalarin sa yoro bayan sunai Allah ya sidiya waktu banabaro dikin gulduna
1: dan kara lamarin
2: kunguna lankara nonuma shi Nigeria shirin zugin kunguna don komkomi da sutulin hukuma be UNDP be yo UNDP kalanzir nya shimsukin komkomi lariye dimine isu shimsukin ne bana sudin ne she tartifak be surin yoro hazin futun gairo komkomi da tidino asurma ya sayye
1: ko yin manya kanju ko kuro isa kirma komkomi artidinta sakure ne sa duin din arakin tinna

0: Tanyana mbrono dene.
1: Ade shimana ndiyo hawara kudi na otene so dendel doni zamene sha wasob lan botin maso allan jimi alaso nga itana. Kala akalzana jimi doni duno gana so bana so asadin hata malir taga diso lan bana za so modanza so akalza sandi sadin sa bayanzana.
2: Lokto gwamnati kre Borno bare so adiro bana take so kare adune kulo iso hatta moto bare tractor lanotna ma ad niske lan fando an kunteno sadnain bare ukre yobe laso adie bana shima adina gwamnatin zain mazen sa bayanzana tano so shidone moto bare tractor lanotna ma adam gabsina da gochi wakin de kre yobe Alhaji Sharif Brailan Fano
3: motare no mare tractor ando no gwamnati su da hu masu na nalo no garama ga da ma gujiba gulanaro da tsu sare da tsire su ku jimila do no bare u ko de sande ka ku tanda ba gana kala da ma do no gwamnati motare no tractor bare da na shashi ma do da tsire da tsire gana yi don ga su da na sha do no bare su do suna da banzana
4: ngo kumaro kuman jari ngo kulu furaina ngo ande tala musko ndembo har ga boko ara mere san mo so le mara afima ku kinda arin duma ne rawo ma musko zangana da ba ngo le kulu e furaina ngo bare andero lai bare tinke rongo trokta ba kuma ne trokta da mai su bare wallo ngo to ndu bare di kara tan maka da furada fann ma kam so ndu bare zana bawo yo lai la marare dai bana ma yana dai gwamnati dai na gwamnati en bara zai dai andiya bana sa laila dono andero kake yin fandin bare are fandi dai di shima andi san maso ro ago bare are tiriro wallo ma la marare san maso cha ko zana ro kursan walle ada ko tana awara ayi wai ada ko tana wanta zauji
3: trok daro no kasuye nafta kalanda sule sande na kalo no kuloro no kuro soro le ma sau karzi to no mutun da sala mu musku bari ne so mo isuku
5: albare ro angal zongo tayi da su rina kuma na shi kan da ari kam kulon zuna kuro landa ana kal karangan da ana kal kuran ngam na kuroro le nan bare din ba ce bula ye samma na duna mata ba kuru amso da cibila da rongo sana na kururo le ne miya kamata da dai yankin zalaro ga matu are satana kamce jani kazido ruwe na ne kamaro kanda are kamin da trokta zo trokta wuru samma so lir klewaro le dana bare sadin kara kuru no na sa le da sande bare sadin ba ani na da rezoro zutku trokta ya nda da ne jina kare kirmaro kashi ya korobi ne miya kulo lir da alan sidiyo da borno ya alan kulo kashi indi zo bare ti
3: gwamnati katab dono mota tro taro no bare da huma sana na sindi ma don da tro da kono so kare ri tro no am don no musko bari ma sada tro taro no bare sada mon
2: gwamnati don ne huma na diwayin gauna kalkarab ka don ne UNICEF ya ma adi maranta na Trump don ne hijrawe so adin suru huma na diwayi din kuruna so afutu badi zana ko sadu ne shi cholera ada kalturo kamil hawar adeda gochi wakil le huma na diwayi rawa bukartela ilan fano
6: karab ka don ne nafi kalan zai suru bula diwayin da sauna huma na diwayi da lamenzu na sha ne lewa budiya da mai sha firama heskiya development agency lan notrama ada kataba gozana kladuni kasuwa fita yarta e garnin tulum baro din da yi tono so amdoni a usai mara sirna mara kore andiro baina sadin
7: mohammed muraji uma sanitation officer la bara sa ka katafa kada goyena bara anza chairman dikala kalgamani leza andiro ruwasalan au chlorine rungoyde andero sumo isu bulama bulama aro ya kye lebra andedo e sanitation unit ma da saya spraya kle le za da bulama de na do sandana sandana da sai rofle fule za sasalana
6: daji kuru na do ni dirizana fal kuru na sha show sanda na sha primary school le she her ma sanna de re she sha kore andero baina sen ai sai ro sare klan
8: aja aja baba zana a to da shi kuma karabka do jiyarai sai har kala da kasuwa kuma shi kole kolera kariya do ta da furan dai suroron jifiya muskon za tulta iso andero surna kurman shaul da shiro septol gultinari she andero saudina da ji kurman a han sanitizer kandawo da kuma mukom filan samtaimari she andero jiyarai sai saudina da ta da dro gullien sajili talamana toiletin ngawo fato yana ngidinga gawo soliya da shaul da mukon za sharaktu zan tulza da kuma han sanitizer are kandawo shi marin da mukon za walta kurman samdan
6: da ji kuru kushana la folisha shauri idp scamblan she shakure na doni futu sarnan she bayna sir
9: su vintale shauri murkasa sana husana e kwara kala din kashara
0: usana ke jiro hanga kurwal tan dira kalaksa hukum shawli tulle hal ba ma wala tulle mo ba ma bula tulle kunna ne mo kona tulla ra burizo mo kona tulla ra aya yana sasa ran dira
6: wala taji futu sanitation officer di local government de gudunalarin katafa alabara.

0: ngila sauro karantu so play kiji adan ni rokedo radio ndara sollan mita fiskun skunu dawwa paraskram taman kariya kasuye nandiro ishin na kara daji futu fanwai de ampallandiya ga sau andiro andiro taman na kariya kasuye awace suna awadoi a kasulan tladinia clan andiro sarina diwalde formgata ranu kwai andiro taman awagari gulluwi assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Alaikum salam duwa mana yin?
1: Kiliya
0: salai. Kiliya salai duwa mana yin?
1: Aje sanguro kun ce ya mana
0: ne. Aje sa o.
1: Ah aje sanguro kun ce.
0: Ngila aje sa anya fanyen. Taman ayi andiro gullumin.
1: Taman makaroni takare na sai wala.
0: Takare ah. Ngureye? Ngureye lan bolori?
1: Bolori so.
0: Ah bolori so. Nya fanyi.
1: Dupal
0: salade. Dupal ngala. Ai gare.
1: Pulawa
0: ai du dupal lo asalin she. Duniyarun.
1: Du indiya salade.
0: Pulawa de.
1: Ah, sakareya.
0: Ai gare.
1: Ah, adu male. Au yi kuna wadana.
0: Ngala, pulawa. Awa. Pulawa mokoronia. Tuna da makaroni du fallo saladin fulawa da du indiro saladin nono ajaisa glazoro ngukam gade assalamu alaikum. Assalamu alaikum do mana yin
2: alaiwo shi tare kan wono to mana
0: ah
2: are titibulinu
0: taman aye gullibi
2: aw shi kuma aw so magi go zai mara jiri jara yambe wa zai sacerte ne na singa tiyar na da wallo na ma nan da rin dufallin yarwo na saladin
0: yawa shi joro gai company ma da
2: isa ta later gida tiyar me
0: ya shi ma da
2: shi ma da yawa
0: da company ma ne shirin dawo
2: ah shi ma da mun ba gai tiyar na ma da 155
0: yo
2: kuwa da nan zirin a wasu rokin tsoron shi kwallo na ma shi da dukwallin a yarin din
0: yarin din
2: yarin din
0: ya lama ya yi harshe kada yanzu
2: ta kare lama shi yin gaiyar nan zirin a rai
0: lama yin gai dukwallin yarin din
2: dukwallin yarin din ta kare yanzu da wani shi wa kawo jiri kuma rawa da shaidin goma yadda shi da yana yara yar laro
0: yar laro
2: yar laro tip yare
0: da yi gare
2: ga suna dana kamla ya kuru gare ga gando
0: ngila zoro ngila wuce kasa duro citibilin mu turbume shi andiro kamtaman kariya kumbe andiro gulzuna la maso ngaloso. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Da wa tukulewa.
3: Mkiliwa sulaidi.
0: Alhamdulillah, ndo wa mananyen.
3: Oma, ya aja shauri nose ba mai manajin.
0: Ngila ya aja, nyafantin. Taman ayi andiro gulumin.
3: Mbika kasu gamborero liangana. Senda uki mide, duun yaro uskini nkayo kwa kalu afali. Masare ta sa gana da dufal ta sa kura duniyan sa masare ta sa kura duniyan miyan ningalgana yawa kurwal ti magi giri sake te mar duniyar arakini yokana kurwal ti ashana da giri fata kura fulful saladin bayina tiyar indilan yokana
0: yawa ai gade
3: arma yokana
0: ngila ya ja ari kasu gambore yawo
3: ka kasu gamboren kayo ko
0: ngila zoro wuce kasaduro ya ajja ngila wuce kasaduro andiro taman kariya chunai andiro gulzu. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam. Na tukile
0: ya sulai
4: taman kare kasu
0: taman kare ayya diwal num da kam gono daji krentu so lokte halnzu sedena dia sego daji nalan paraskram teman karya kasu de kasarnyen daji nalan danyen sai loktu fuyen alai andi harupsian nan juro paraskram de gede isin.

dinama kasaltimian nosku mo la huwa gozo saadin no wallo no ma adik itifak sadina bika hadis falkala adien bayinyena dutu mangana tamoye ndi hadis da kolleye hadis Jabir bin Abdullahi ya gultinzi kharajina luyena fi safa yinbula olahan fa asaba rajulan minna hajarun kawye tambatu yisu kamde falle kala yisu baksu fashajahu fi rasihi kala za kalzu kala za kunguga nazim so adiyan don dizinalan addison sun mahtalama walt connection nashinzu connection ne sha zamzu num tahirti yanzun ba wallo no fasala ashabahu sawanzu da so da ayyayi hal da kana da hal tajiduna li yukhsatan fi tayammum niskelawo mo yanzu tayammum diyo mo injin nabiya ade ya fata wana zan so na lansan die ma najidu laka ukhsa wa anta taqdiru ala alba niske ima nya nya zamjin naba injira na wannan faida timin faida tin yasa fa ta sala so adiyan kasalti fa mata da kamdu banwa Jabir ya guljin falamman qadimna ala nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sa ala kingiya mi ishenalan akhbar bi zalika hawachu da ukhbira bi zalika alayhi salatu wa kala awwa zina den hawatinan fa qala qataluhu qatalahumullah shayiwa ba shayya zuwa nan je ya kakalga idi jumla da du'aiya a alas nan dia cezu ga yau ga fasatin jumla du'aiya kala wado ne kakalga sadina yan karacewa da Allahu ala wal ilmu iddallah ala sa'alu idza lam ya'lamu ahudun no zai ya kamsa soyin bawa inma shifaul ayyi as-su'al ya kam notu bad hayyo ko dumana a anga tun zo an zo ade ya lai salatu wa salamin gulzula so ade guman li umumi nam umum pantina mawe wa in kuntum madda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaiti aw lamasum nisaa kama a wari san ma samzu da falam tajidu ma an da jira wanda yi da gullono nan ka do alamar sunadun na mana kwasa ba isa ga ana ndudo ni khafa yaja ministi imali lma'il lwudu walan miyai kalnya kwasa la zamjin awil ghusl aw kasal dima kwasa nya zamjin zamti de ala nafsihi yati de kala nasku min aw ziyadatu maradhihi aha aw yanma njido letimia kwasa amdu waltitan nyenga tumani min aw ta'akhur wo eh na shanga tidiye de awdo ne ga mama o fallan gajin ne lalam jile ti ma kan taw man ganin ba yo da yar ba fitira jo wal zura yo da yar ba fitira jo wal zura da so adiye ya juzu lahu tayammu nyo jusuna tayamma diodo mana shahada mazhab don imam abu hanifa ya mazhab imam shafi'i ya wa huwa zahirul mazhab inda al hanabila na Ahmad bin Hanbal le mazhab zain arishi ma zahir mazhab yo dai mana zahirul mazhab samal maigul zain fanimiya shitidin mana la qaul la bi walau mazhab din majhuwa shagana zai ai mazhab din no ata mabi adama su ki mazhab Hanabila kalan zidin man mana gulye na ma arishi ma zahirul mazhab dugulla da malmai adi ma hada basman da zi da idza khafa dhahaba shay'in min malihi laman namlan lenam go lenam njidi mani min gullimya laman nam isa yoksa goza le zen yo hada kazi gade shi fanduma ah laman nam isa yoksa goza le zen no walja mo njimba aha yoksa goza le zen no walja mo njimba aha dalil doni dalil doni nyo laman nam yoksa goza le zen ne din da shi audoni mo njimba ma wallahu alam wal ilmu inda Allah da adiye masu kin idza khafa dhahaba shay'in min malihi aw dha'a fi nafsihi nikla na malen ya na da an satan kayin yare nya go zan gulza futu a kuma zaman nan da wajin lengen jima'in nan ka ala kala notiya ga nyi da masata nya sa'an na lan gamgana da nyo bundula ala kala notiya ga na za nyi da kan yade nyi lan kunguna mazan amnu mawaya bakka na miliyan ga ifin di fiaka saudi a zo yi amsa masabta na man aksa kiltin banyo mazan ade nya noskum du banya yaje lagul zaina yi fi zana kada tabe nan kado kila nji kasala

Aunji wala yi matawa. Nda soro gyi gamin. Sa nasku mo ya nama wallo na. Au laman na mo ya nama walja. Jusuna nyo tayam diyo dada. Wallahu alam wal ilmu inda Allah. Adi shima awdoni jama hiyul. Ulamai samma so adi yawali dharada. Amma so mana adani kuma kwasagul ne yana din kwasa da salan kungo isu waljin kungu tinim nan fatla tinim mi abadin no isu walja imam shafi'i ahmad bin hanbal lai akam du jari adaya wallo amma iza amkanahu ghuslu ba'd jasadihi duna ba'd lazimahu ghuslu ma amkanahu wa tayammama lil baqiyyi nadani munzu jilan tullimin wa tullimin nagab suna da dai amsa tiduma da shi ma awdo ne gulzanaw ha da imam malik din ne yin yagsilu sahi wa yamsahu aljarih ade tukka tana na da ne kungwa ma letina ma da amsa ni ma na gare gab suna ma da tullimin jiim din yari tare tare ya su tinno wallo no ma mana ade yi son mana zana wallahu alam wal ilmu inda Allah amma da samma so niske doni adin islam me kran manatin awa amana nye nari samma so kala niskiela. Ayisi kugulimia. Adi ya ima khawful maridi minalbat. Au na muso anum amuso ya niti ni men kwa saa. Nji amuso. Nji diye so amuso. Ngo kanashila au la janaba ya nyaza mzana. Lenum kasaltimia kabno numo. Nimoni anum la asma am la kwa saa la kala notia kapchizu kawe men nyasuta yinti mduma ozu. Nyinama awula na la oxygen bala nyinama nyalu awula gozu saadi no wollo no ma na muswaadi so wa Thailand a tayam nyo dio du jussuna shaad mana adi re jama heul ulama jumhuul fuqahae mana shaad mana zana adama du ko man bi ghaddi nawa so bulayin karam fi safa bulawan karam miyayi na musu ti ni menem amuswaada aksi lenim ji amuzu fidinji konno ayba ayba lenim ji amuzu letim nyen malenim litailan bonu maso yalla ya fatao awla nasku mila lezu waljinna wallo na mawden ji amuzu Allah letimi tayam nyo jussuna da wallahu alam adan niske doni so adin da islam min da yana la hanzu adi ya malam mai gultu zaka ma subhanahu wa ta'ala wala taqtulu anfusakum wando naskun do yazi gulzuna wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wando naskun do so yito gubkowi ade gulzuna hadis amma bin al as bi ihtalamtu wa nashingoko fi laylatin baridatin nana bune doni so bune so namu su pidmalan kana shin ne wa zamzu fi ghazwati zati sulasil kayudun fa ashfaqtu in igtasaltu an ahlika ya kowe kasaltiga wanda yingiyo mana kwasai wanda ba gulozio da yanganan fatayammamtu ya tayamgoko thumma ngau adiyan sallaitu bi ashabi sawayo iske salaf iman no konje sayinje asubha salasu wai sayo konje sayoko fa dhakaru zalika kaza sayata adai da gullada lin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam alayki gamu da zamana har gulzanan fa qala ya ama alayhi salati ya ama sallaita bi ashabika sawanmu lenim zaginuma wa anta junub hallan yatin janawa do fa akhbartuhu billadhi mana'ani min al-ightisali alayhi salatu dalil hujja doni janaa adan lenge kasaltiki tayammama dike tayamge iske saringana da alayhi salatu hujja idin gawo yikinain wa qultu nge waldige golloko inni samitu allah we fangana kaba subhanahu wa ta'ala yaqulu gul jin wala taqtulu anfusako wande noskun dosa yezuwi ada yulzuna nan kado inna allaha kana bikum rahima inna allaha tawwakuma alada kana walzuna rahiman zaw kan jima yima walzuna bikum kalanan dielan ada yifangana nan kado aw adinda adama hujja we takon ge alai salatu gul nan
fadahika rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ala yakin game da ina adan musu kaso gono walam yaqul shay'an apima alaihi salatu wa gulziyana shaman sunna de aha fi'ili qawli shima bo wanno fi'ili be qawli be allando fi'ili sunna fi'iliya aw qawliya bo wannabcha fi'iliya dunan gaudu zuwa allan takayya be awdo ne ngoti dana gulzina yi fanzina ya alayhi salatu ayau na so awde din be wallana ma alayhi salatu la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja sa lokti kalambin zufatawa be yala na alayhi salatu fatawa da shawa wa khazim ba kakkalnan ka do ka so wasu shakullona ada hujja do ne fuqaha jamaahirul madmayya saudana da wasu kutun nabiyi de yadullu alal jawazi ada awgul zanada alayhi salatu ya karitun zadan nam jussu fulajin asutuna ah ada yanyo fulajin addu maskin la yuqiru ala khata kala taljin alayhi salatu kam kwal zitawarsin ba wali annahu khaifun ala nafsihi fa ubiha lahu tayammum kal jayhi wal mayri shi ada yi da mahoms awdo ni malmai na adun gulzanada amma hanafiya maza amzalan shi namusuwa daita namusuwa ta tayam diyo adin home share kam janawa bas dia legend nada a kam wala lambitina kala so wala lallalim tayam din ba sai au kasala nya zamja ari sai gulzara amma mana share ma adin jumhur da halaf sana amma adin yayin kamsoi ko man zo auda niskiya wa kanta be ngo mana shahada mana yana dalil namusu nyo illa sudin amusi nyallo jinni sawlan temnum sayini min ju sana gulnyena amma kam me buwata ni so yawa ilan buwata lennimin hita amla ganata kai mi mna mya nyo konno funum ji auzin no atado kullum biya fajar cinima tayam nimin kasaltin ba kullum fajar cinima tayam amma dai yaran zabe yin wana kadda su yau au share sandin ba kakkalgi malmai mana da mana zana yayi hutunan de fa ku auda kaske tosso goto do ada wondole no shara wa biskiye home shara da duno adiyan cizina kaddawa ya na be sai ya gulye na ma be da ina lo chisku no an be zaman namu sai ya sha aslin ma wa da zan ba be no wana we ya kam amji ya ta bi asai zaman namu sai ya rike da tun mafaja wa da zan ba safiya ya faja ta yam zara sai zan yo gagalgi ai na kungu da tare kasalta izan nan sana man ai ma wajin ba tante ba sai ya san ba tante ya na ma sai ya lejin ba biya niske au kawai injida wata au namusu biya cullu ada ya mu injin ba wadin ne da a hada adin no biske wala zuljin na ande ya kama gulnyen ma da na yi duin ma da da gade kanta ufalson diso kam bi faja wala jin ba ta yama ma ta yama ma ta yama ba malmai jusana malmai jusana au malmai kita wannan gulzana yi gade au ni kundoni min ne su gade su walzana sai malmai mana zan ma har san maso mana liman khafa da liman khafa min isti'malil ma'i khafa ay halakan aw hudutha madin kwasada sho chizin aw nasku yano am allo da ji shagido ya kam ni kilewa musulaiya namusu wata zaman namusu ya gaya da wata da watun banji konnalan a pimadin babonum lennimin cinima waltum tayamnum da masjidulumin kullum tayamnum masjidulumin kakalga ijada ho mal mal maya ndiya kitawo don na dai gulzafa ne ande wallahu alam ade ma dai mana fuye din mal mai mana fal mana zara be kam tayamzu sayya ayye da waltunan jiya da so wandiya monzu
kalakcin la kalakcin ba ibada za shi da iza ta yammama wa salla ngausa izran hal yu'idu salan zu ta yamlan sa izna ma da kalakta kalan zan bayi labba Abu Hanifa Imam Abu Hanifa Imam Malika Imam Ahmad fi riwayatin riwaya la fal Imam Ahmad tan kara tana da ila annahu la yalzamuhu al-i'ada a kalakta kalamin ba sadan ba ibadat dima batumuna aushu ijiza malma fiki yogultin da batu wanduna ijiza to wanduna nan kado mana i'ada ichizi kalakta mana da ba da wallahu alam wal ilmu indallah ad samma so mana ad jamaahirul ulama ad yugulza biya tayamma da shilan tayam dim har sayinuma walja deren jifondo e sawolan au nadoni ya ta da ba kwaltie sawolan au ngatie sawolan waltine audoni tayam salam doni tayam lan sayinuma da diggai kalan ne re ade iri jumho malmaye gulti kalam lan kalakta ba ade shima ade mazhab Abu Hanifa ye ade maliyada Imam Malik ya mazhabi adma manan zau Imam Ahmad tayi waya falcilan ka tana hada samma so ila yalzamuhu al-i'adatu aha la yalzamuhu ila annahu la yalzamuhu al-i'ada adiya li hadith doni Amr bin al-As al-mutaqaddim kuma hadith ka wanena Amr bin al-As so buri Amr fitin kana shin ne sha zamzu da adiya naskun zo ya zina din Thames salaf hajar yau amzo ko zai manzu sai zuna lan isa alai zalato ngowa ne ya wanda ya sunna zalai zalato dai wa ne ayi wa zungongo ngo a dalil don suka di kana da ngo creation waster we na musu har lengya nosku yo ya ngana wa musu kalingi na musu rangai admare suka ngongo ngo hujja kuma ai wala taktulu anfusa kungul zuna nan kadola fa dahika annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam walam yaqul lahu shay'a apiwa sho gulzi hadiye suka cha na dan ho mi ada ibe wallo raba sho alaihi salatu inna malli salam da kalan ne da guljin amma gaidu gulzi nan kadola da jumbo malmaye lam ya'muhu bil i'adati walau wajabat la amahu biha sha kwa wajib wallon ma kwa sha galadana wallahu alam wal ilmu indallah ama amla sandima manan da shi mana duna wa gima sandiyo ko jumhur fuqaha ilan gida sanama so zan imam ahmad dugul ngana cha man riwaya fal ahmad da sha jumhur da qallata riwaya tani anil imam ahmad imam ahmad tani riwaya ndito wandala salanim tayamdim lanim tayamdim sa sai ni min nade ido nado ni njia da to wandana walja au waktu doni njilan faida tie da to wandana walja ibada amdoni tayamlan dima ma da kalang ni milla kalang nin ba ada yaya fal da imam ahmad tin to wandana da yaya fal bai a tunda ba fanduma da nan jiya ya sama da gai kalang ne ada to wandana imam ahmad te yaya lan ada bai yaya kin indime abu yusuf so hanafiya ilan shiyai mana ade gulzuna ila annahu yalzamuhu al-i'adatu li'annahu uzun nadir ado uzun doni nadir luquwati zawo ganatuma ado masu kalan ne da ade shi gullada imam abul khattab yono la i'adata alayhi ani bula wa ma in kal hadiyan wa in kana musafiran aw hadiyan abul khattab mana kalatai ba jumhur ya da shi ma mana dunawo ari shi ma da mana doni da yi a wadani malmai shi lan le zanawo wallahu alam wal ilmu indallah ade da yi al ajiz an istimal al ma kalan zalan mana da san maso mana ye kam doni aksin jiran faida tin ba walz shi lan la qudrata lahu shi lan akti aha shilan la qudrata lahu waqtu doni injilan faida tie da shilan ba walya allan tayammum sidin shi ayi wala yu'idu
shirye kal gab suna yi hudu gul yana ide da she awujin chikalanzi tayam da masirin anin da kan batauzin jiribe yayi mana lafal fuqaha yayi mana zana tangana be shi yana ran gultun zuwa muhim jiddan da kam doni jiribe yi jiribe yi da aksin jirin faida timba amma shi dalil kwasai so gulnye na ma daga yi alama misal ni kala amduwa nya kengu za mai sata nya sedari chukuru yon kwa lata won jiri ma imin ama angnim chinim witim lenim wolonim au kasaltie izin ba walja nye kal mukahi kamdo ni alama mbuwa lan teku awla wata sudana edi afu shahai nya zamzina adi esukunye tayam da madimin adi da ishima audo ni na adungultina kwa man hadith fal alayhi salatu wa salam me suurna ma albani so isha sahidhana inna sa'ida atayiba katida ni tayama adi tahul muslim muslim ya unzudo ni shilan tayotilma wa illam yajidil ma'a asha sinina samyo chup po in ji fandi miyai na amda amadan ji ba wallon tayamma da nya sutuna fa iza wajada almaa da italianum in ji fandi miya ala daks fal yumissahu basharatahu an ji dati ne molle ne fa inna zalika khayr ad shi ma audon nyo hewo ade gultuna nan kado ya ad shi ma kun yakki me mana malmai mana zan nasha tayammala awa fakdul mabe dai ade adamul qudra ala istimal she be adamul qudra ala istimal she malmai sha somzana au khawful mayri min al ba'd namu so yati she malmai she sha somzana al haja ila al ma dan jido kalambin ji yanya zamzo yi su wallora ma kam sha kalambi in jidin faida tie kalambi isi sha zamzo wallora ma idha khafa al atash ngudo ya jidin amin beide jidin wallonam au jidin kasaltimya da au kan zai gare bada nin jiim da san magalan kwalla kwazi lutu ma sahara shade ala basuna zasu sasu lumi ya sun gona ma kawun di yakman sodan lumon zu lumba saha asalin lermin ngawa na mo galang nan palla kwazi samman ji 4 liter kwazi 5 liter ba su lutu ba so da mana zu la gana ya ya maso be kaga ya 2 liter 3 liter kwazi ya odon so an ji da din da anan samma fiya wata yakdi yawa kwazi ya so galang ne mena wan ji da ana yo da ishadin kasaltimiya chinimiya letuka wu indiye be fudu men so sahara e kausu adin yo da yana ma walzan adin ji shadin mana wai kasaltike da yan gudu a da yake gudu da yawa shajin zai yi kal ada ya gulto mu injin ba na har ma shi ma alhaja ila alma inji yo kalan bitire she sau man tayam diodo sha islam melan jusuna da malmai ibnul munzir ya mana fal mana zana bai wana wa ajma'u ala anna almusafir idha kana ma'ahu ma'un wa khashiya al'atash an yubqa wa khashiya al'atasha ngududo yazja asunuma yazna ade sukku wala yabqa ma'ahu lishubi an jin zire kan za wa shuwa gabcin ba walja wa tayammam da iso ade lan tayammam zusirin ولانه شيد خائف على نفسه نسكن زو يازنا نكادو من استعمال الماء جلن فائدت دو نسكن زو يازنا وندن غدي يشاچزي يازنا نكادو فوبيها له تيمم تيمد شو سو عدلن جسكتي كلمه يضي على مقام دنديا سمشي فل اده ملما سمي عدد كسسنا بيا nye kam dandi da nya hammawal jiyam galanglan litam india ka kwazi sahara kulle tuka mawye maso zon biye yade ido dane dai
kana shin da wazamzuna da wani jiharin kasaltigen gudu da shashin zai yi kalla da ya gulto mu injin ba malama san mai nosko mai yana man ji mu wani ma taimama am diyara ji mu yayi a wani gina ne a wani faida tun yana ari bal ma ni tilomme magi fati shadiyan mana adiyalan haja ilal mayadin nosko mun go yana ma gidin kasaltigen gudu ya ce jinnum yana ma ji moni ma tayam nam di ibn al munzir ya malama san mai ari kasa sanara adi ma wa kadhalika adi ma gadi mana adi yi ma mana shahada idza khafa ala rafiqihi kam ya sha sawaleti njirin gai ya shi nan zan jiri ba ni kasaltimiya ji mal kan zaka hani mesina kasala mesina amma jidin kasaltimiya sawa amleti de ngudu da yace jinno wallono ma sawu sawa muka kolenin ma dai so wadan yir kasaltimi ka hara da wadan ma nya sin yayi tayamnum dimya nji gabsana ma da sawa am doye ya she ngudu da yace jin san ade da sahara da luwin ade ade yara bal ma bal kam kama am duk kolle da wada walau dabba am na yindi kallolenin kai mu la nya saudi na laidin be yayi jidin kasaltimi an guri ya kai ma da cajin au dabba am gula am la fi am la kai imam la dabba am la kai nim la yakuwa kallole ni ma nikla am dun gai yan jidi ya yamin kasala da yan yastin amma kasaltimi an da dabba don ne ko me de guri ya cajin na wallo na ma sawu don ne wanda dabba amma da malloti yalan tayam diyo don yo jusuna da wallahi alamu ilmu inda laune futu don ne niske islamiya kanji mai doni so ajin da islamin dana nosku adam ganai nosku dabbai so ada futu fai jin dune wallahu alam wal ilmu indallah ai san maso aw zana imam ahmad te mana da samun ga mana zana ajulu mahu idawatun min ma kama konzun awunzo قالوا انزو اعوذ نجي فيتا يكون زن بي للوضوء وليد فيا قوما اطاشا ام لا غدي تو يا بكسرا ادي سو يا ايي نجي سي تشلا يتوضا ولا جن ادي شاتو لا يسقيهم لز سي نجي تش سان ديا ستونو غو ام غدي نجي كوبلن غي ياني بي dauka wailan kuma am je libya sawale zan hauba la san alig la zan hawan zasadin awaya la an gozana zuzain ma adiyan nan zala leilan da zana so la ngurudu mai sai ya ce zana moton za bannatir dau sa hailan gudu ya sai samma ce zana ba duk fiyata so kada waya so manno min be yo adiyan nan ne ngo moton don leni jin do adiyan do amma jin do dukun zan do isra ka fala isra sai ya ringon gudu da ya ce jin njirin faida tu illa amalo njiri yi nona imam ahmad bin hanbal ne mana faida tu shi da ibada dio e ba no amalo yi ngudu za nasku za da fai ni yin nona yo wuni ade imam ahmad bin hanbal ne yi nasku za fai ni yin nona ade samma so mana adoni mala mai kaladin mana zana da wani audoni kaladin mana ni da be wallo na in insha Allah kala babu taimama idin be wallo na waja kama subhanahu wa ta'ala anda ya sudia da ina doni danyena lango yo konyen insha Allah babu taimama ida da hano wallo na yin da babu la gade anda ya faida ba zawo kijima ibada anda ya faida jinma kwalti nan dio manye kudi ya kaladin bayan da la ta anda ya dien wal ilmu indallah wallahu alam subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah

0: kula zoro da jahar mi karintin da so fitowa da ta dai play ne beji tamtam manga play ne lenye karinye shena ila nan diro jorwa mana da hasan kanin nan diro furumja nan da botun do so ita gadku hello hi the crowd man do so ita gadku in futun nan diro buroi hurma kana dai hasan kanin ba faras karam da furumduna futun nan di karintu samaro hello hi ta ga suna dai kalanzin nana zuna hello hi
1: hello hi
0: gila harmi karintin da so wanda son do radio zai so kalliro daraason kirni kilamita fiskus kunu da uwa fellans fm go play the broken awol me lenye kirnyesha botundo sa gonye kwenye au paras kramda gonye kwenye

0: Hello, salam alaikum.
1: Wa alaikum salam. Bala kandaza.
0: Da bato kilewa.
1: Da zure uma abba bula jakana wana jam.
0: Abba bula jakana wisha kishoro paraskaram de tamtam paraskaram de hello hayo jamim la yak mejo san da ko mun san dilo lalle wisha hello hayi tagat kibin.
1: Da jamim de fatun da razane kura ba gana ba sai duk sura hello hayi wana ba mai abba bala ali abba babunu. Babunu kan daga duk sura hello ni kalama duk ne duk sura hello hayi wana.
0: Thank you so much sai da yin ra screena.
1: Au koiro moto ma ngura je manguro bulun kutai shero hello hayi wana.
0: Tumai din na yak maro kringin.
1: Da jamin da bula da kana kura ba gana ba sai duk sura hello hayi wana.
0: Tumai din na kamar wani akar zai na kasharu.
1: Ba na wai na ma karin ga kalan ban shero hello hayi wana.
0: Sai da yin ra screena. Loktu ngono mada loktu Allah mboturo.
2: Hi.